0: hinay-hinay, gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resultaan is, kada ano dito ko magbawas, and then dito ako magdugay doon sa CR, kamadala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, pag lingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
0: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Okay, balik ta mga igsoon, mga iga. Time check. 5 minutos ang milapas, alas 8 kabuntagon sa atong panag-uban sa programang Barug sa Kamatuoran. Padayon ta sa ato ang gisgutan. Ha? Now, karon mga igsoon, mga igala, anita karon sa legal ba kay si VP Sara, mga igsoon, mga igala, ni atong milabayng simana, may pagawas ang RTC Regional Trial Court, Branch 98, Quezon City, o warrant of arrest ngadto kang Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats. Ang konstitusyon nagkanayon. Karon nga itong matinawan ta. Moni, ang mga impeachable officers like President, Vice President, House Speaker, Chief Justice, kana sila, impeachable officers na. Ombudsman, impeachable officers na sila. Then, yes, uban pa nga mga impeachable officers. Ang pangutana, pwede ba sila nga filean og kaso sa local court while ginalitis sila sa impeachment court? Ang tubag sa constitution is no, because they are immune from suit while they are still in the position. And the only way for them to remove from their position is to impeach them. Now, karon, i-apply na to, nga to kang VP Sara. What do you think? Makatarunganon ba? Makatarunganon ba ang pagpagawas sa RTC o warrant of arrest batok kang VP Sara sa kaso nga grave threats? Nga diin ang maong kaso, gihimo siyang article of impeachment kang VP Sara sa pagkakaroon nga gilitis siya dito sa impeachment court. Maunay pangutana mga igsoon, mga igala. So sa pagkakaroon, kung imo siyang analyson, baliktas legality. Number one, questionable yun ang pag-approve ni ining RTC judge kanang iyahang pagawas o warrant of arrest. Now, anong nakapagawas man siya o warrant of arrest? Wa ba siya masayod sa konstitusyon? Para nako, nasayod siya. Pero maybe she is under pressure from the powers that be ang nag-appoint niya. The one who appointed her to become an RTC judge. Kaya ang RTC judge, mga igsoon, mga igala, sa iyang pag-compromise, may understanding na siya'y tulubagon sa umalabot nga adlaw. Nga naman, nag-compromise man siya sa kamatuoran. Kaya nga no, dili man dapat si VP Sara ma-enjoy niya ang immunity from suit. Tungod kay the only way to remove VP Sara from her position kung do naman siya'y ingnunta anomalya nga gihimo is to impeach her. And that is what the Senate is doing right now. Kana lang. Sunod-sunod nga pangutana unsay tubag? Or unsay sunod nga mga pangutana? Ang sunod nga pangutana, kining administration is indeed practicing abuse of authority. Dili ko, that is my personal opinion. Na ako'y bisis nga nung musulti ko sa akong personal opinion. Because the constitution very clear nga ang impeachable officers is immune from suit.
1: And that is why I can give my personal opinion that this administration is practicing abuse of authority.
0: Ang kawawang cowboy ani kay madamay ning appeal kining artist si Judge nga si De Los Reyes nga mi pirma. Kay siguro under pressure. Asa ka, mupirma ka, pirmahan nimo ang warrant to pares ni BP Sara or dili na ka mahimong artist si Judge. For now, absuelto siya. Tungod kay ang nag-appoint siya, maybe ang nag-appoint siya, the chief executive of this country is the one appointing, not maybe. Siya man ang appointing authority. Of course, siya gyud. So sa pagkakaroon, luwas siya sa ingunta tulubagon, pero ang umalabot ng panghitabo is, what if mapulihan na ang maong administrasyon? What if mapulihan na ang kaning maong posisyon?
1: One thing pa di ay good news alang sa mga barangay officials.
0: Kung nadunggan ninyo tong statement ni Executive Secretary Ralph Recto, sa diyang gipangutana siya sa itong mga kaubang media man nga posible ba madayon ang barangay eleksyon? Matod ang yan tubag, ang House of Representatives nagpasa na og ordinansa to postpone the BSK 2026 election. And here comes, naapoy nag-sponsor sa Senate like Senator Escudero nga i-postpone pod. Pag muabot na buhatan sa presidente, iyan ang pirmahan to postpone the BSK 2026 election. Na kung ma-postpone, of course, enjoy ang naas pangatungdanan kay ma-extensyonan sila. Alang niya itong mga barangay nga nagbangutan sa ilahang mga barangay officials tungod sa pagpanerbisyo ng tinunto, malugwayan ang inyong kalbaryo. Pero alang niya itong mga barangay nga ilang mga barangay officials seryoso gyud nga nanerbisyo o gusto pa nilang manerbisyo, congratulations kay ma-extensyonan pa ang inyong ang termino sa inyong mga officials nga mga ligdong diha sa inyong barangay. Balik ta. Karon migawas ang sa pag-aresto or pagpagawas o warrant of arrest ni BP Sara. Adunay mga nagpagawas o mga opinion sa mga vocal kritiko. Mga vocal critics ni BP Sara, nga nganong ako na siya picture? Sa walay mag ba? Mag-shot. Nga naka-uniform siya o BGMP na napicturan. Nga nganong sa una sila, naka-picture man sila man ni Franz Castro. So in short, katulad na ilang giapas. They wanted the vice president put to shame. O dito din, pistahan nila. Kaya wala man na picturan, nag-alboroto sila. Pero, ano man, nagiganlan man, yung mga ni-question karon. Kasi BP Sara, may padayag siyang statement nga, I don't feel safe. Wala akong tiwalas mga pulis. Ngayon, wala akong tiwalas kurti. That is why ang taong bayan, miduyog, misuporta kang BP Sara sa RTC Branch 98 Quezon City. Pero despite the fact nga unta respetuhon ang statement sa Vice President kay siya man ang kabati, pero ang Secretary sa DILG, si John Vic Remulla, niingon siya nga nagdrama si BP Sara. Nagdrama ra daw si BP Sara sa iyahang sitwasyon sa diyang nagpagawas og warrant o pares ang RTC. Okay, so be it. How about kang Romualdez, John Vic Remulla? Secretary John Vic Remulla, kung si BP Sara ay nagdrama noong nagpalabas ng warrant o pares ang RTC Branch 98 Quezon City, ano po ang inyong masasabi sa house hospital arrest para kay former House Speaker Romualdez na ang pulse rate during the time when he was arrested in the hospital, ang iyahang vital status, vital signs. Ano siya? May mga medical term ni.
1: Iyang pulse rate 82, normal. Ang iyang BP, 118 over 76, grabe ka normal. Ang oxygen, 99, normal. Unya, nga nung naman to'y aparato sa ilong og mihigda, man's katri, unsa'y tawag ni mo ato? Ano bang tawag mo doon, Secretary John Vic Remulla? Ano ba yon? Nagtula. Kung si BP Sara na hinarap ang korte, hinarap ang branch 98 para makapagpiansa, ano ang tawag mo kay former House Speaker na pinalabas sa social media na andon nakahiga sa hospital bed at merong aparato sa ilong? Anong tawag doon? Sa may itong komparison ng mga igsoon. Ngano ka nga after gipagawasan o warrant o pare si BP Sara, gipagawas po sa media nga si former House Speaker Martin Romualdez gidakop. Mutuo ka tani mga igsoon, mga igala, nga usakin ka seryoso nga lakang ni ining administrasyon nga dakpon si Martin Romualdez. Kung mutuo ta mga igsoon, mga igala, nga nung wala nagbangutan, nga nung walay mga kaalyado ni Martin Romualdez nga nagpadayag og tumang pagbangutan sa pagdakop ni Romualdez, tumang kahangawa og galuoy kang Romualdez. Dili baka ha, usa lang ni kapantalya, matod pa sa ato ang citizen, sa ato ang mga kaigsunan, di baka usa lang ni kapantalya? Aron nga mapakita sa katauhan nga kining administrasyon ni BBM seryoso sa iyang gi-voice out during sa suna, nga doon na naipatong-patong nga kaso kang former House Speaker, wa niya ang hanli, nga kanang naghigda. Di baka ni gipalabas lamang nga ang presidente seryoso sa mga korup, sa mga isyong korupsyon? Or di lang ka ni, di baka ni, usa lamang ka kanabang usa ka pagbahin sa una-una kay lagi si BP Sara, bisan pa man sa kamaturan nga she is immune from suit according to our constitution, and yet gipagawasan gyapon og warrant of arrest. Di baka ni usa ka pagbahin sa una-una sa mga tawo nga isamot pagbangutan batok nining administrasyon, rason og inungdan nga gi-hospital arrest pod si Martin Romualdez. Mga igsoon, mga igala, ako, honestly speaking, this administration can do everything they want. Bending the law? They can do that. Nasinati na. In fact, hopeless na ta karong panahon na. Bisan unsay ilang buhaton, mahimo. Unsa itong nahimo? Kita nga sambayan ng Pilipino, what did we do? Subay itong nahimo. Oh, may pagawas ta sa atong pagbangutan, social media, may pagawas ta sa ato ang mga kuan, pero wala. Wala na change. Despite the fact, sa negative rating sa presidente, pero wala. Ang AFP, very silent. The PNP, silent gyapon. Ombudsman, sigig pang-file og kaso, pero makita na ito nga, it is selective justice. Kay kung kinsa lang ito ang vocal critics niining administrasyon, maupod ang gukdon. Maupod ang gukdon. Pero, absuelto. Kulba manggun ni mga igsoon, mga igala. Kaya kung ma-remember lang nato ang statement sa presidente, kung kalaban kita, itong sabi niya, kung kalaban talaga kita, hahanapan talaga kita ng kasalanan. Ha? Hahanapan talaga kita ng kasalanan. Kahit wala kang kasalanan, hahanapan talaga. And that is why I understand some senators now are being under pressure sa Malacañang. Kay bisag wa kay sala, kaya mangbuhat ang sala. Nyalisod biya kayo na ang pagkaila sa katawhan sa imo, ha, nga dili kay nani. And yet, nabuhatan kag sala. Unya pistahan ka sa social media sa usalang kapagbutang-butang. Unya dugay na mawala sa unahuna sa katawhan. Ang pagtuo sa katawhan nga tinuod gyud ang gihimo. Pwira na lang kang bipisara nga until now dili mausab ang rating. Pero of course, naagi pipila nga nagdoubt. Ha? Naagi pipila nga nagdoubt nga nalustay ang kwarta sa confidential fund galing lang kaysa actual na nga gubat, actual footage sa impeachment. Mas dili convincing ang prosecution og why na pamatud-an ang prosecution nga dunay kanang ebidensya nga magsuporta sa ilahang aligasyon nga si BP Sara dunay nalustay nga kwarta. And that is why ay labi na ning mga Tulpo brothers, si Irwin Tulpo, og di na mag-stick to og sa kuan pa hangtod sa kamatayon nining administrasyon, ay kanang iyang mas dako pa bitaw nga amount nga nadawat sa campaign fund o katong malita o katuntuang dagkong tip, ay may di tumanggawas. And that is why, para sa mga Tulpo, kang Rafi, mingon si Rafi, mga igson nga, kailanman hindi ako nagpadikta sa palasyo, I don't believe. I do not know kung di mo tuo mog dili. But ako, I don't believe. Kay kung dili ka nagpadikta sa administration, nga naman nga dili ka inana ka isog karong panahuna nga tataw og klaro kayo ang korupsyon karong panahuna og mas naa unta kay bayag para sa sambayan ng Pilipino. Tungod kay ang sambayan ng Pilipino sige pangita kung asa na og kinsay mastermind sa korupsyon sa flood control. Mas musikat ka pa unta kontra sa imuhang gipakita dito sa imuhang programa sa radyo nga abdik kay ka mangaway ni adtong mga bana nga nagbinuang sa asawa or katong mga asawa nga nagbinuang sa bana. Pero nganong karon man? Dili ba ka ha tungod kay isa sa imong anak? Kang Rapi Tulpo ha, isa sa iyang anak, dako kay budget sa flood control. Unya kung sa time nga mubuhi lang ni istorya against this administration, basin ba yaon niya o mas makasintro or makafocus na po siya yung mga anak noon ang kumbaga ang isyo. Huwag mo nang napita nga I don't believe. I'm not attacking the Tulpo brothers but I don't believe their statements right now. As a media practitioner, I don't believe. Bahala nag-ingnong ko niyang bias. Basta ako, I don't believe. Pero nga naman nga until now, bisan pagpila kamatikos, tanawin mo ang comment section, giayo-ayo nagkulata ang mga Tulpo, di na mo mudaog. Pero nga nung until now, grabe mangyod ang pag-stand sa mga Tulpo. Mangani, isa si Irwin Tulpo, mga igsoon, mga igala, nga nag-question karon sa voting threshold ni BP Sara. O isa na karon nga, o sa kwan pa, pinaka-dako nga debate. Kaya ang Constitution sa Section Article 11, Section 3, Paragraph 6, kundi ko masayop, ang pag-convict sa usa ka impeachable officers is 2/3 of all the members of the Senate. And we know that there are 24 members in the Senate. And 2/3 of that are 16. Unya, kung natong i-apply, sa una,

makita nga bugat kayo nga ebidensya nga magtumbok nga tinuod ang mga allegation kang BP Sara. Og tungod ni ana, nabati po na nila. Namurag wa may effect. And here comes, misulod na dayon ang gitawag nga bending the law. Naanay warrant of arrest ang impeachable officer. First time in the history sa Pilipinas. Nga ang usa ka impeachable officers, gipagawasan o warrant of arrest sa local court. Nga which is ang constitution naging untata o klaro nga kinsa man tong mga impeachable officers are immune from suit while they are still in the position. O ang sunod niya na, di man yun ma, di man ma-convict si BP Sara, lisod makuha ang 16 votes sa Senate, paubsan ang threshold. Paubsan ang 16, ipaubos pa. O maunay dakong debate karon. O sa dihang gipagawas na nga manifestation ni Senator Erwin Tulpo, diyan mo makita na karon palang daan ang Tulpo Brothers, for those, ha, para sa ako ha, this is my personal opinion, alang ni adtong mga senators nga gusto ipaubos ang threshold. Threshold sa kana bang to convict the vice president nga di na 16, tatao klaro to nga bisan pa og way tarong ebidensya, way klarong ebidensya, way sustansyang ebidensya nga magtumbok nga si BP Sara, dunay animal niyang gibuhat, wa pang impeachment trial karon, wa pang judgment, pero tatao klaro nga ilag yung i-convict si BP Sara katong mga senators nga gusto ipaubos ang threshold sa kana bang to convict the vice president. Nanay nang utana sa ako. Nanay nang utana sa ako. Sir Ben, appeal ba si Senator Miggs nining nanawagan nga ipaubos ang threshold? Akong unang tubag, paminawan ninyo ang statement ni Senator Miggs na as YouTube. Ang isa nga ang akong madunggan, nga si Senator Miggs ang mibutiyag as majority leader. Siya ang mibutiyag nga doon ay pipila sa iyang mga kaoban sa mayorya nga nag-discuss nga hisgutan nga ipaubos ang threshold voting to convict the vice president. But it's not Senator Miggs himself ang nag-initiate or nag-suggest. That is a wrong context as far as my knowledge is concerned from YouTube. Klaro og tatatong giingon niya nga dunay pipila ka members majority. O as majority leader, makamalugid siya. And then siguro gipadaygan po siya. Og matong gipagawas niya sa iyang interview nga duna. Ingon si Senator Miggs, duna. Dunay mga kauban ako sa majority nga gusto nilang paubsan ang threshold voting to convict the vice president. But it's not Senator Miggs himself. Klaro na. Iya lang gibutyag nga dunay iyang mga kauban sa mayorya. Pero was siya mingon nga may agree siya, was siya mingon nga nagsugyot siya, was siya mingon nga okay siya. Og nadungog na itong manifestation ni Erwin Tulpo, Senator Tulpo, ang iyang mga rasunis o iyang gi-question nga mustik pa bata sa ruling nga gipagawas ni Presiding Officer Chis Escudero nga it should be 16 members of the Senate to convict the President or the Vice President. Iyang gi-question nga mustik pa bata ato nga naa naman tay kauban nga dili makaparticipate like Marculita and Jinggo Estrada nga nas preswan. Ang isa tua nag tago-tago, Senator Bato. Ang isa tua sa medical leave, Senator Lorin Legarda. So nag-question si Senator Erwin Tulpo, magpabilin pa bata sa atong voting threshold nga 16 gyud sa katong 2/3 of all the members of the Senate? Migawas dayon ang mga kanhing mga retired nga mga justice Supreme Court Chief Justice.

0: is retired nga mga Supreme Court Chief Justice sama nilang Davidi. O gani man si Davidi ningon nga do not bend the law. O wag mong og sa kwan pa wag baluktutin ang batas para lang iligtas ang mga sarili. Sumoni karon mga igsoon, mga igala, nga unsa kay mahimong linugdangan ni ining political career ni BP Sara. Knowing at tataw o klaro kayo nga seryoso gyud kayo ang administrasyon karon to find a ways that BP Sara cannot run karong 2028 presidential election. Standby alang sa atong Jotang Pen.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong totoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na igiinom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Nanay Tessy, taga saan nga po kayo?
5: Taga Santa Rita, Samar.
4: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
4: Mm-hmm.
5: Tapos pabalik-balik nga ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
4: Mm-hmm.
5: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakasagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
4: Mm-hmm.
5: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: With heart.
8: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Okay, balik ta mga Igsoon, mga Igala. Time check, 33 minutos ang milapas alas 8 sa kabuntagon sa itong panag-ubans programang Barog sa Kamatoran. To be fair kang Senator Migs, sayang stand karon. Ako, dili sa kumuhata gyud og akong kuan sa iya ha. Na ay si Senator Amy Marcos nagpagawas og isa iyang privilege speech. Ni padayag si Senator Amy Marcos regarding sa sitwasyon or ni atong pagsupak niya sa pagpadala kang former President Rodrigo Duterte sa dahi. After that, I think una mga isi Senator Migs nagpagawas og statement nga ni-agree si Senator Amy Marcos. Ang statement ni Senator Migs, mauni akong basahon, ingon siya, Subiri sinabing hindi siya pabor sa pagdala kay Tatay Digong sa dahig. Nilinaw ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri na hindi siya pabor sa ginawang pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig upang litisin sa ICC. Sa isang panayam, sinabi ni Zubiri na hindi dapat basta-basta kinuha si Duterte at dinala sa ibang bansa. Hindi pwede yun. Yung ginawa nila, hindi pwedeng basta-bastang kunin na lang. Dalhin sa airport at ilipad sa ibang bansa, ani Zubiri. I guarantee you that my dear colleague, Madam Senator, mauna na siya. Si Senator Amy, at this point, o si Senator Migs, na sila'y hiniusang simpati. Pariya sila. Mingon si Senator Migs, Madam Senator, that I will not be arbitrary and like a thief in the night, dagdag pa niya. Mga Igsoon, mga Igala, isa sa posibleng pangutana na po, nato mag-create sa itong pangutana sa gipadayag nga statement ni Senator Migs. Posible mo ingon nga, anong wa ka nangisog? Sen, ano ba? The time, anong wa ka nangisog para dili madala? Mga Igsoon, respetuhon ta na nga pangutana. Pero kung ato nang i-apply, kinsa raman si Senator Migs nga mangisog atong takna. Nga wagay nahimo ang iyang mga kauban, Senator Bunggo, wagay nahimo Senator Amy, wagay nahimo si BP Sara, wagay nahimo si Senator De La Rosa, wagay nahimo. Si Senator same. Bisan pag mutingog si mangisog og ayos si Senator Migs the time, siya'y mahimo. Wagay siya nahimo sa iyang kaugalingon nga sa dihang gikudita siya as Senate President. Naogani siya. Pero, dili malilong sulod sa kasing-kasing ni Senator Migs. Kung unsay, og sa kwan pa, kinsay unsay nagdikta sulod siyang kasing-kasing. So, posible doon, na pwede tayo pangutana. Ang anong inaniman siya? So, akong ikingon nga, maybe that's part sa iyang game plan. Since nabudol ta, adi mang budol punta, mura mang inana ba? That is my kwan na. That is my personal opinion. Since nabudol ta, mang budol punta nila. Pero there is always a perfect time for everything. O kana siya, kung i-apply na to karon, it's too premature pa. Hangak pa kayo gukuron ang mga kakulangon sa atong probinsya kung karon pa lang buhaton ta na. O ikadua, since this administration is very expert of bending the laws, basin unya, ang isa si kadlukan sa ato ang binalanggang senator sama siging ni Boeing Remulla sa kang Escudero o kang Villanueva nga hinug na. Pero sa diyang pagbali, anahilaw. Na, di ba? Subasin og, of course,
Unsabay is yung korupsyon sa mga subiris sa Bukidnon. Even sa Malita. Naba? Wala. Pero kung pananglitan mo tingog si Senator Miggs, lisod ba niining administration ang pagbuhat og sala batok niya? Para nako sa yon ra. Nas Buying Remulla, eksperto kayo, mupahinog o mupahilaw. Si Buying Remulla, eksperto kayo, mupahinog o mupahilaw. Sa yon ra kayo na saya. Muna mga igsoon, mga igala, ako, sa ato lang karon, although inaanita ka hopeless, but sige lang, huwag sa kwan pa. Inaanita ka hopeless karong sa dagan ining administrasyon. Usahay, makaingon ko nga, di na siguro ta mo tingog di social media or di na ta mo tingog sa microphone. Kaya even ang atong pagpangomentaryo, maragwa may ipikto. Maragwa may pulos, igo lang taga-tagaw taos kahanginan, mo komentaryo ta, batok na ining administrasyon sa ilang gibuhat. And yet, wamang yapoy mabuhat. Why mahimo? Why fake? Kinsa ramang gunta? Magsakuan pa ba? Kinsa ramang gunta nga tuuhan og saligan? O kinsa ramang gunta nga paminahon sa mga kanyang? Wala. O sarata ka ultimo. Pero isa sa akong nakita, mga igsoon, mga igala. Nakita na ako nga adunay mga part nga diin ang atuhang mga personal opinion or education sa atong mga kauban, makatabang. Sa unsang paagi? Sa unsang paagi? Siguro sa paagi nga diin, kaning ni ang paghimo na nato sa atuang mga desisyon bitaw? Paghimo sa atuang mga desisyon pagpili sa unsay mamahimong mga lideres or kinsay mga takus ng mga taong saligan o unsa ang mga ingnon takalibre sa usa ka lider nga takus saligan at tagag chance ng muhawid sa rindas pangagamanan. In my personal observation and analysis yun, nining kanunay na ito pag-involve sa politikanhong kalihukan, mas gakabasa ta ang dagan sa politika sa nasod sa Pilipinas. Isa lang, mga igsoon, mga igala, ang kanunay na kong balik-balikon. Dili ta magpalipat sa tinuod nga isyu sa ato ang nasod karon sa Pilipinas. Kay ang dagan sa politika karon, mga igsoon, mga igala, is mahilig o kayo muhimo og mga propaganda, black propaganda, og kung musulot ta sa imbudo, mabudol ta mga igsoon, mga igala. Maunantak na nga makaingon ta, nabudol ko ba'y? Maunantak na, mabudol ta. Ha? Mabudol ta. Para ni Karono, kung pananglitan mahitabo yun, nga makonvict si BP Sara. Pero kaning 16 votes, mga igsoon, mga igala, 2/3 of all the members, debatable pa ni siya. Kinanglan mo tingog ang Korte Suprema ni. Ang danger ani mga igsoon, mga igala, ang Supreme Court Chief Justice nga gabarog sa naila na to nga adunay taas po nga trust rating sa iyang pagdumala sa Korte Suprema. Mo-retired na karong November. So ang mupuli, it will be appointed by this current chief executive. So kung ma-appoint, posible na po mag-create na sa itong una-una nga wa baka hay bargaining aning pag-appoint ning bagong Chief Justice. Kay base nung na-bargaining, mauna po na hinungdan. Pero what if ma-impeach si BP Sara? Ano lang? Ma-impeach kid siya. Kung ma-impeach siya, dili na siya makadagan sa 2028. Og di na siya makadagan, civilian na siya, di na siya immune from suit. Pailan siya kaso, mapriso na siya. Sa sunod may tamo. So di lang ba? Mawala na ba ang atong paglaom? Mag tungod kay wa na siya, wa na inaaning nga klase nga mga tao or leader nga murabag na ay chance nga mo lead sa atong nasod nga makapataas pa sa ato ang kahimtang sa panginabuhi.
o sa atong ekonomiya? Unsa? Mag-compromise na ba ta? Mao ni sunod nga pangutana. Di na ba ta mo consider og lahi na pud nga leader nga posible nga ang abilidad nga sama ni BP Sara or sa mga Duterte nga gipangutod-an naa gyapon niya. Karong panahon na mga igsoon, mga igala, bisan unsa ano itong paningkamot, pangisog. Dawato na ito ang kamatuoran nga wagyoy. Kini nga administrasyon, desidido gyud nga buhaton ang tanan para lang nga magpabilin sa posisyon. Og even gani ang 2028 presidential election, para sa ako, mga igsoon, mga igala, usapan na ka-questionable. Og even gani ang pagka-hospital ni Romualdez nga hospital arrest, Para nako ha, usa lang ni kapantalya na kunuhay siya giaristo. Aron posible nga makapahulay siya sa mga batikos or maluwas pod ang kining administrasyon sa mga pagdudas katawhan nga dili seryoso sa iyang panawagan for corruption. Kay right after nga napriso na si Romualdez, mga igsoon, mga igala, right after nga na hospital arrest siya, si Mike Abby nga giilang vlogger ni BBM nagpagawas dayon og mga statement nga si BP Sara kinasuhan yung mga ibang sangkot sa flood control ng mga senador na kulong, si Romualdez inaristo. Yan ba ang wake na leader? Grabe yung propaganda sa politika ba? Abi ni mo kung masulod lang gitbitaw kas propaganda sa politika, kanunay kagyod mabudol. Ha? Kanunay gitang mabudol. Labi na makadungog kay inatong statement ni Mike Abi, yan ba ang weak na leader? Kay gibatikos man lagi si BBM nga usa ka weak na leader. Ah, karon hamay weak dia nga gipadakop man niya yang gitinuod man niya ang sulti nga ipadakop niya ang iyahang kasin. Ang sunod nga pangutana, mauni, seryoso ba? Seryoso ba ang kining nga administrasyon sa ilahang pag-arrest kang Romualdez? Mauni, sunod nga pangutana, wa ka ta gidula. Good morning, sir. Nalipay ko nga nagpagawas og statement sa St. Migs Subiri nga murag pabor kay BP Sara impeachment og illegal nga pag-arrest ni Tatay Digong gikan kang Sir Oliver Ferrares. Thank you, sir, sa imuhang pag-follow. Salamat sa imuhang opinion gikan kang Sir Oliver Ferrares. Ato ang og sa kwan pa follower. Isa sa atong mga followers nga kanunay ga-follow. Ano usahay subo kayo nga nay Sabado nga di ta maka-program kay. Oh, samahan ni karon oh, hanga kayo. Ato mga followers, di naganahan maminaw nato kay usay wala-wala ta. Di ba? So katong mga ga-likes, pag-comment na lang sad mo. Ga-likes naman lang mo, comment na lang sad panagsa. O sa inyong pag-comment, pwede po niyo i-share. Para po nga, makadungog po ang atong mga kauban nga mga, or ino na to, atong mga igsoon nga. Kana bitaw, bisag dili kaayo, ino na to, dili kaayo mahilig magsubaybay sa politika, para, pero at least, as hindi ay, kalitan makadungog. Makakuan po sila. No, makadungog po sila. So, mauni mga igsoon. Ha? Mauni siya ang dagan sa ato ang panggoberno karon. Isa ra gyud ang tanging solusyon nga akong nakita is the intervention of the Almighty God. Ang iyahag yung pag-intervene kay He is a righteous judge. Ha? Pag-intervene niya, kana tatao klaro kay. Good morning ka Hearty Fam from Aluna Tiempo Sharot. Thank you Ma'am Aluna. Salamat sa imong pag-follow. I thought nga mawad anatag mga followers ani kay wata ka tingog dumiyaging semana. Salamat kayo kay padayon ka follow. So mao na balik ko. Karong panahon na, mga igsoon, mga igala, it is God's intervention or it is the intervention of the Almighty God na lamang nga ako ang gihulat.
I'm not praying for kanang something happen bad to anyone. Kay kabalo man ta nga dili man na tubagon sa Ginoo. Pero ang atong pag-pray, ang atong pagyangungo, ang atong pagbangutan, nasayod ng Ginoo, who are the cause of the problems? Nasayod ng labawang makagawang kung kinsay angayng kwaon ang opportunity, kwaan og oportunidad sa kanang pangatungdanan sa mga kalbaryo og kalisod nga giatubang karon sa tibuok nasod sa Pilipinas. Larog tataw. Grabe na gyud kabinuang. Even ang undersecretary sa Malacañang, pangutanon nimo unsay solusyon sa palasyo nining baha karon sa nasod sa Pilipinas, i-drive naman hinoon ang unahuna sa katawhan na totoong may ba ngayon sa Davao. Davao naman hinoon mo. I-focus si pamulitika na may noon nga ang kamaturan, Tuas, Luzon, ang grabing lumos sa baha. Unya, tiyaw muna, huwag ka na nga mga statement ang kanunay ma-inject sa atong mind. Kana nga mga statement or propaganda ang kanunay na ito madungog. Which is tataw klarong bakak. Unsay mahimong ingno nato kana bang linugdangan sa panahon na unya kung kinahanglan na punta mo pili og insaktong mga leaders. Dabig kini kanunay at umadungog sama ni Anticlair Castro, kini nga mga klase sa mga ingno nato as spokesperson ang atong madunggan nga mahilig kayo mo twist og kamaturan. O kita hinon nga padayag og sa kuan paghatag og legal nga komentaryo nga patas, komentaryo nga pinasikat sa kung unsa insakto, dili matagaan og chance nga mapaminawan. Di ba? Good morning sir, naminaw nasad mi diri sa Purok 3, Cebu nga kadingilan. Salamat kay sir. Salamat kang maani Pansoy Rama. Salamat. God bless sa inyo diya sa Purok 3, Cebu nga kadingilan. Okay. Padayon mo di ha, amping. God bless usab sa atuang mayor diya sa pangantukan. Mayor Jerry Canoy, sa iyahang pagka-responsabling amahan. By the way, I would like to congratulate di ay kagahapong adlawa. Sa di pa ko malimot. Congratulations di ay atong mga association diya sa pamana sa barangay at tuyon pangantukan. Nga katumiyaging bulan, nakadawat sila og 300,000 amounted nga cheque gikan sa DSWD. Og kagahapong adlaw, nakadawat na pud sila og item alang sa Siam Ka Association, Dias Barangay at Tuyon Pangantukan. Bulahan kay mo sa 125 ka mga associations karon nga na-registered sa Duli o DSWD, kana gumikan sa pagpaningkamot sa responsable o kugihan manggiluloyon nga amahan sa lungsod sa pangantukan in the person of Manolito Garces, Mayor Lito Garces. Uban sa iyang kabag, Vice Mayor Wade Hernandez. Ayaw tao ninyo binuangi. Although, di man kumutuo na inyong binuangan. Pero seryosuha in taon ninyo pag-atiman kanang mga panalangin nga niabot sa inyo. Again, alang atong Siam Ka-Association sa Barangay at Tuyon nga nakadawat na pud gagahapong adlawa sa items. Dili lang nga cheque ang nadawat gagikan sa DSWD Pamana Program. O kinisya, nahitumpawak o kamo ang nahimong benepisyaryo, pasalamatin ninyo ang labawang makagagahom. Kani ba? Inani nga sitwasyon. Kani, it is God's intervention naman. And wala ko kabalo sa unsay rason sa labawang makagagahom. Nganong kining Siam Ka Association ang una nakabenepisyo diya sa pangantukan.
Doon na pa'y ubay-ubay. Ay mo kabalaka itong mga na-registered. Kay sama sa inyong nadungog na padayon ang programa sa atong responsable o may gugmaon ng Amahan Lungsod sa Pangantukan, Mayor Lito Garces, Vice Mayor Wadi, sa programang pangkabuhayan alang ni adtong wala pa nakadawat. O gatong nakadawat, atimanan ninyo, seryosohan ninyo atiman, hantod sa takna nga magmalambuo na ang inyohang mga asosisyon o apil na ang inyong sumusunod makabinipisyon. Time check! 54 minutos ang milapas sa ito ang panag-ubans programang Barog sa Kamatuoran. Morning, minaw midiri sa Lake Apo, gikan kang Marvin Sabihon. Salamat Sir Marvin. Lake Apo, ginuyuran. Okay, makabot niya nga ito ang programa niya. Salamat kayo. Kumusta niya sa Lake Apo? Amping mo niya. Although maayo man, gwapo kayo na ang turismo niya. So isa sa ito ang nindot nga turismo dinis sa probinsya sa Bukidnon, mao ang Lake Apo. Makita niyo, gidevelop na sa local government unit sa Valencia. Pachada kayo ka na siya ang turismo. Og isa ka na siya sa income generating turismo dinhi sa probinsya sa Bukidnon nga naa na himutang. Kung di ko masabi sa barangay ginuyuran ba ang Lake Apo, Valencia o ginuyuran. So isa sana siya sa nindot nga mga turismo nga angayng dayuhan sa mato ang mga igsuon nga mga estranghero. Well, anyway, mga igsuon, mga igala. Salamat kayo sa ato ang panag-uban o usa sa good news alang ni atong mga nagmahal kang VP Sara nga ang RTC Branch 98 nga maura po nag-issue o warrant of arrest kang VP Sara, nagpagawas o mando nga ipawalang bisa ang warrant of arrest ni VP Sara kagahapong adlaw kung wa tama sayo. Patas ba? Well, good thing and good news. O para nako, it's patas. Nga naman, ang pag-implement sa warrant of arrest, dito napita ang dilipatas. Kaya kung mustik tas constitution, the vice president is still immune from suit. Why? Because the only way to remove her from her position is by impeachment or through impeachment. O gina-impeach siya karon. Ha? Huh? Naang iyang defense team nagatubang sa impeachment court. So karon gipawalang bisa ang warrant of arrest. RTC Judge De Los Reyes, ma'am, kung na-compromise ka or na-under pressure ka sa imong unang desisyon, at least nabawi nimo karon. I hope so in the future nga kanang makonsidera ang imuhang pag-compromise kung pananglitan mo abot na ang takna nga mapulihan na ang kining administration. Pero sa pagkakaroon, gusto lang nako i-clarify, this is my own observation, nga this current administration is very determined to find different ways nga magpabilin sa posisyon. And that is why the 2028 presidential election is still questionable for me. Questionably ang 2028 presidential election. Pero mo na ginaingon nga unta di na mo abot sa point nga mahitabo ang gikurugan sa labing daghan or gikurugan atong tanan. Ang gikurugan kanang puwersa to puwersa mo gamit nagdahas. O kanabang ogsakwan pa, puno na ang salop. Ang atong mga kaigsunan ng mga MNLF, BIFF sa Maguindanao, nagpagawas, nagpadayag sa ilahang statements in support to the Vice President. O kato nga preskon, mga igsoon, mga igala, dili to basta-basta. O dili to basta-basta nga i-underestimate niining administration. Ha?
Kay kung yan di-estimate na nining administration mga igsoon, mga igala. Muna'y ginaingon nga ang atong gikahidlukan nga mahitabo para sa atong nasod, basin posibleng mahitabo. Dili lang unta. Pero muna'y ginaingon na isa lang yun eh. Isa lang. Matwist lang unta ang mind. Aning naakaroon sa posisyon, sa taas nga posisyon, og mas ipatigbabaw unta niya ang kahimtang og sitwasyon sa sambayanang katawhang Pilipino, labi na sa mga kabus og dili unta ang iyang personal advantage para sa iyang family og sa iyang mga kalyan. 1 minute ang nabilin sa atong panaguban, mga igsoon, mga igala. Daghang salamat. Daghang na lamang ako na lamang ang gamiton ang nabilin nga minutos pagpasalamat sa akong mga listeners via internet o via FM radio. Salamat sa mga nag-comments. Once again, kang Sir Oliver Ferrares, kang Ma'am Alona Tiampo Sharon, Ma'am Ani Pansoy Rama, kang Sir Marvin sa Sabihon. O sa tanan ng mga nagapaminaw, like sa ito ang programa sa internet. Please continue to follow, like and share kung mahimo sa atuang programa. Kamulang yun ang isa sa naghatag kanato o gusog o kadasig. Nga padayon kita nga mag-program matag Sabado, alas 7 sa kamuntagon, 2:09. Although layo kayong gintang pero ga-enjoy ta niini mga igsoon, mga igala. Labi na kung natay mga followers nga kapadayag sa ilahang kadasig nga maminaw, ga-likes, ga-follow. Thank you kayo anak. Dako na kaya na siya nga kanabang kahimuan nga makapalipay, makahatag sa kusog nga makapadayon sa akong programa matag Sabado. Wala kita igong oras. Gika na lamang sa kinitibukang pwersa sa 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa kalan sa akong sparring partner, Jipoy Batinsela. God bless, Sir Marvin. God bless, sir. Salamat. Ang inyong ubos nga lagat sa kanginan sa paglaong Bensions, programang Barog sa Kamatoran, magayon. Ang gugma sa pagbarog sa Kamatoran may bililong banding nga mulungtad hangtod sa Kantoran. Dagang salamat mga igsoon, mga igala, ang Diyos mga panalangin o mga uban ka nato sa tanang panahon. Am-

0: Sino po sila?
1: Seni Arcejo.
0: Taga saan po, nanay?
1: Bigan ni Locosor po.
0: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
1: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
0: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
1: Mahimbing na pagtulog ko.
0: Wow.
1: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM. Balita. Magbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 9:27 ang oras natin, sweethearts. At kayo'y nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidnon. Good morning once again. Anyway, time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po yung bungad ng araw natin ngayong araw ng Sabado, ha? Yung mga may mommy duties, mga daddy duties natin. Good morning sa inyo. Ano naman po sa mga ano ba yung mga special na ginagawa natin tuwing Sabado? Basta kasama nyo yung programa nating The 90s Heart, ha? Nako! Tuloy-tuloy pa rin yung buhay natin. Anyway, good morning sa mga sweethearts natin. Yung mga maagang gumising, yung mga kakagising lang. Nako, may muta pa. Good morning sa inyo, ha? It's a beautiful Saturday morning. At syempre naman, ang tindi ng sikat ng araw. At tsaka, wag natin kalimutan, ha, yung mga especially yung mga lugar natin dito na madalang lang yung tubig. Nako, mag-imbak tayo ng tubig. Diba? Puro na lang kansilado yung pagliligo natin, ha. But anyway, sama-sama na naman tayo hanggang alas 12. At syempre, special yung araw natin ngayon, ha. Kasi birthday ni George. Happy, happy birthday, George, ha. Malapit na siyang lumagpas sa kalendaryo. Nako, napakabata pa talaga, diba? Mga magulang naman mig 5 years ni George. Happy, happy birthday din sa mga kasabayan mag-birthday ngayon ni George. Happy, happy birthday to you, ha? At saka may you have many more birthdays to come. Anyway, sa inyong mga pabate, sweetheart, 0917-1579-927. Maghihintay ako sa inyong pabate nyo, ha? Good morning! Lola Amy Balumadres and of course kay Mayor Miles, mga kasamahan natin, mga love-love natin dyan sa may kamamanan. At syempre naman kay Sir Afrin Nuwayan. Diba? Grabe. Hindi pa tayo nakapag-onboard dito. Nag-greet na kaagad. Good morning sa iyo, Sir Efren. And of course, yung mga kasamahan niya dyan sa may Malanang Opol, City Homes Malanang Opol. Good morning po sa inyong lahat. Demsoy kay Gigi. Good morning sa imo, Simplicity Vulcanizing Shop. Oras natin, 9:30 na po. Nang umaga, magbabalik pa ako with more music. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnoy. 9:45 ang oras natin. Ano ba to? Hindi pa ako kabalo sa pagtuflok sa mic. But anyway, good morning. It's indeed a beautiful life. It's a beautiful day. It's a beautiful Sabado. And of course, birthday po ng ating beautiful girl Honey George. Yeah! Happy happy birthday to you, George. Malapit na siyang lumagpas sa kalendaryo, di ba? Ano ba yung ginagawa para yung edad mo di lalagpas ng kalendaryo? Yung bang tawag calendar method? But anyway, good morning! Happy, happy birthday din sa mga kasabayan ng birthday ni Georgia. Yung mga enjoy na enjoy sa kanilang pamahaw ngayon, good morning sa inyo. Enjoy na enjoy sa kanilang gabundok na labahin. Happy, happy listening po, mga nanay natin ha. Sige, nagyaw-yaw si nanay, kaya kay mancha ang uniform sa iyahang mga babies. But anyway, good morning to all of you guys. Let's enjoy our Sabado morning hanggang alas 12 po. Ito po yung mga, isa sa mga the best na dekada, dekada 90. And batiin nga natin yung mga sweethearts natin dyan sa may Promised Land, Makasanding, of course, dito rin sa may Tibasak, ha? Good morning kay Nanay Arsenia and of course kay Arfi, ha? Good morning, ang Ocular family. Always yan, nakikinig sa Heart FM. At saka, oy, mabati na si Demsoy, ha? Demsoy, padala ka ng parcel dito, ha? Good morning din and happy happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may bukid nun, ha? Oh, especially dyan po sa may, dito sa may Kampo Uno. Oh, good morning sa inyo dyan. At saka dito din sa may Alae, sa may Camp Phillips. Good morning sa lahat ng ating mga sweethearts dyan, ha? Paramdam naman kayo. Mag-text kayo sa atin, ha? Para at least mabati ko kayo on air. 0917-1579-927. 9:47 na po ng umaga. Magbabalik pa ako. More music from the 90s. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore.
1: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na din siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magilak ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Nasab libreng food and drinks during the orientation. Ugdo na pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia, gikan sa pagsugod nga estudyante. Ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 90.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 10:13 ng oras natin, Sweethearts! Second hour na po ng ating programang The 90s Heart. Siyempre, Sabado ngayon. And kalimitin sa mga Sweethearts natin ngayon, nasa bahay lang ha. Nako, saan ba yung traffic, Kuya Noel? Ah, parang nasa westbound terminal si Kuya Noel ngayon ha. Happy, happy listening sa ating mga Sweethearts dyan, ha? Dyan po sa may yung bagsakan ng mga isda. Oh, fish landing. Happy, happy listening. Siyempre, yung mga mga negosyante natin dyan. Galing pang Zamboanga. Yung iba is galing pang Basilan, ha? At saka, yung iba naman is galing Jensen. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagkikinig dito sa Heart FM, ha? Good morning din kay Joseph Ranara. Welcome back sa inyo, Joseph. Hi din kay Igig, kay Sally, Jackie, and also kay Kathy. Mga Sweethearts natin ngayon dyan sa may CDO Papel Republic. Good morning sa inyo. Yung mga nanay natin ngayon na busy na sa kusina, getting ready for lunch. And of course, mayo, kay Gatiman yung si Daddy. Ha? Happy, happy listening sa inyo. Sa mga nagkakape ngayon, good morning! Happy, happy Saturday din. Mars Laundry Hub, good morning sa inyo. And of course, ang ating mga Sweethearts ngayon dyan sa may Carmen Market. Good morning po sa inyo. Novo Department Store, ha? Dyan sa may Kogon. Araw-araw din yan nakikinig dito sa Heart FM. Thank you so much. 10:15 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: Heart FM. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:33 ang oras natin, sweetheart. Siyempre kasama niyo pa rin Harvey Stone on a beautiful beautiful Saturday morning. Of course, dito po sa ating programang The 90s Heart. Ay, nagkikinig sa atin ngayon ha, si Ate Carla. Good morning si mo, Ate Carla. And of course, yung mga kasamahan niyang mga Zumba mommies natin. Pag-greet daw ng happy, happy birthday kay Sweetie George. That's coming from Ate Carla. Maraming maraming salamat. And also, bukas din ang birthday ng mama ni Iggy. FYI lang tayo ha. Kahit wala pang imbitasyon. Wala tarmi sa imbitasyon, Iggy ha. Happy, happy listening once again dyan sa inyo ha. Ate din mga sweethearts. Hi kay Pearl. Kay Kring Kring ha. Pearl Gonzalez ha. Pabati daw ng happy 20th birthday kay Gorgeous George. Kay Marifel. Good morning to you, Marifel. And also kay Mommy Marilyn. Happy, happy birthday daw sa ating kapatid. Anyway, sweethearts, para po sa inyong mga pabati request, 0917-1579-927, 0961-8924-927. 10:34 na pong honest natin, padayon ta, with the music from the 90s, dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Hataganan ko og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. You will your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko usa ka runner proud EXL Coffee Mix user. My buhay sa EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
8: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: 10:48 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin! Yung mga sumasayo ng Tootsirol ngayon ha, yung mga nag-aala street boys, okay pa ba yung mga yung mga kalamnan natin dyan at saka yung mga joints natin, kumusta po? Wala pa bang sumasakit? Nako! Grabe, arthritis is real. But anyway, maganda yan, pang-exercise, di ba? Especially yung mga Zumba mommies natin ngayon ha, sayaw-sayaw lang! And of course, maraming salamat sa pag-enjoy sa mga music natin dito sa Heart FM. And of course, isa sa mga nag-enjoy yung ating mga sweethearts dyan sa may FICO admin staff. Hi kay Raymond Alaba, kay Michael Alindog. And of course, yung ating mga poging mga SG ha. SG Torregosa, kay SG Picasis. And of course, ang pinakagwapo sa admin. Sino ba yung pinakagwapo dyan? Si Popoy. Good morning sa inyo di ha, mga boys natin ha. Hi din sa ating sweethearts dyan sa may Bukidnon, sa may Quezon Bukidnon. Good morning kay Ninette Leonardo. Oh, happy birthday daw kay George ha. Dami talagang bumabati kay George. Dami kasing nagmamahal kay George, di ba? Happy birthday once again. At syempre yung mga kasabayan ng mag-birthday kay George. Happy birthday. Oh, huwag mo nang isipin yung edad mo ha. Kung lampas ka na ng kalendar, ng kalendaryo. Oh, as long as we're healthy, another years na binigay sa atin ni Lord. Nako, maraming salamat na yan, di ba? Good morning din sa ating sweethearts dyan sa may JL Flower Shop. Enjoy na enjoy din si Brother Jun Ros. Good morning sa imo, Jun Ros. Fresh na fresh si Jun Ros. Sing fresh ng kanyang mga bulaklak dyan. Oh, shoutout sa imo. Hi din kay ito, Sylvian Val sa Sabido Gang. Diyan po sa may Makabalan ha. O Michael Jude Sabido ng M&R Taxi. Good morning sa inyo ha. Mga miyembro to ng Alta Dua Taxi ha. Mayong pagpaminaw sa inyo ha. 10:51 ang oras natin. I'll be back with the music from Spice Girls. Of course, dito pa rin yan sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.75 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice, ang ice na masaligan.

92.7 Hot FM kagayan, your 93.7 Hot FM Boginoon, 11:15 ng oras natin, sweethearts. Shout out sa lahat ng ating mga drivers ngayon, ha? Mga nagmamaneho. Always keep safe lang tayo sa nasa daan, ha? Saka avoid natin yung mga road rage na yan, ha? Kung guwapo ka, di ba, dapat kalmado ka lang. Yung mga madaling magalit, nako. Oh, tingin-tingin sa salamin, ha. Oh, dapat kalmado lang tayo, ha. Tsaka make sure lang, give way lang tayo sa ating mga kapwa driver, ha. Especially yung ating mga yung mga nag driving school ngayon, ha. Yung mga nagpa-practice. Nako, ang lakas-lakas pa ng mga music, no? Pampawala sa kaba. Shoutout sa imo, ate, ha? And hi din sa ating mga machine operator, especially sa PTA President diyan sa may Parks Printing Services sa may Yakapin, Burgos. Good morning sa imo! And happy 13th birthday daw. Advance. Happy birthday sa kanyang apo na si Jola Pauline Gales Salinas. And it's coming from Mamang Elaine and Pang Papang Nicolas ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Oy! Happy birthday! Basta may birthday dyan sa Gales family, may spaghetti tayo dito, ha? Napakasarap! Ako, maraming salamat, Mami. Happy listening din sa ating mga Pajak Boys dyan po sa may Puntod. Happy listening sa inyo. Of course, yung sweetheart natin dyan, si yung Buntis. Good morning sa inyo, Ben. And of course, ang ating mga barangay officials sa may Barangay Puntod. Shoutout po sa inyong lahat. 11:17 na po ang oras natin. Magbabalik ako with the music from All For One. I swear. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 11:34 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programa tuwing Sabado, ang The 90s Heart. And that was a song from a Lighthouse Family with High. Yung mga high na high ngayon. Oh, kasi grabe, grabe yung energy nila, ha? Happy, happy listening po sa inyo. Especially sa ating mga sweethearts dyan, yung Kabanday Boys natin, ha? Happy, happy Sabado po dyan sa may Taguloan. Happy, happy listening din sa Gales Family. And of course, hi din kay Kuya Ding ng Grab Car Kagayhaan. Sa lahat ng mga officers at members nila, maraming maraming salamat po sa araw-araw yung pakikinig natin dito sa Heart FM, ha? Hi din po sa ating mga sweethearts dyan po sa may NHA Kauswagan, at syempre ang ating mga sweethearts dyan sa may Shell Kauswagan. Araw-araw yan nakikinig sa atin dito sa Heart FM. Maraming maraming salamat po. 11:35 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Makabuhay day isip event coordinator. Masayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy. Tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 7:48 ang oras natin, sweethearts. Final break na po sa ating programang The 90s Heart. Siyempre, batiin natin ang happy listening, ha? Sweethearts natin dyan sa may Bukidnon, especially sa may Maanyag, Maramag. Hi kay Sir Eddie Kinya. Maraming salamat, ha? And the rest sa lahat ng mga crew ng Noisky Food House. Shoutout sa inyo, JRS Maramag. As always yan. O, kasama si Demsoy, ha? Biyahe ba sa Demsoy ngayon? Happy listening sa mo, Demsoy, ha? Ay din po sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may Pangantukan. Diyan din sa may Kalilangan. And of course sa may Barangay Barandias. Shoutout kay Shy dyan. And of course ang Aquino family sa may Pangantukan. Maraming salamat, ha? Kay Dodong. Hi din kay Sai C. And also kay Hi C. Shoutout po sa inyo. And hi, happy listening din sa ating mga sweethearts sa may Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating. Happy listening kay Bernard Naknak, Renato Kenneth Pearl, and sa kanilang moto vlogger na si Lodi Lia. And it's coming from Sir Ron. Shout out si mo, sir. And ito, biyahe talaga si si Demsoy, oh. Maayong pagbiyahe si mo, Demsoy, ha. Muro maglain pa minahon, Demsoy, no? Oh, keep safe lang always, Demsoy, ha, si mong pag-drive. Alas 11:50 na ang oras natin. Maniudto na ta, of course. Kasama pa rin ang mga music natin dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7,
1: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: We play nothing but the hits. This is Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Kamakabuhay, kumusta? And welcome po uli sa ating programa. Ngayon, magkuyog tasod sa usa ka oras sa atong tulumanon. Makatunta sa daga mga butang under the sun nga na ikalambigitan sa imong health and syempre sa atong mga produkto niya titiod ato ang hisgutan ug manambagta sa gihapon sa atong tulumanon sa Tambagi ko, Lady Batud.

0: daghang salamat sa sunod nga mahigugma na ka. Maura kag gihapon ang tawhana. Yeah. Kanang bayhana. Kintahay wa ka kakaon og tagam. Kanang wa nay lain. Ikaw na Jod. Og ikaw na Gyod ang gitag na nga makapaminaw og maka-avail sa mga daghang informasyon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagiko, Lady Batut. Tambagiko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kung wa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay
3: EXL Makabuhay Plus.
0: Daghang salamat sa pagpaabot ka makabuhay. Welcome, welcome, welcome. Ah, charas. Hindi, natawa lang ako kasi may nakita ako na hindi mo nakikita. Katulad ng sinabi ko lang sa kaoras nga ito panagkuyugan nga punong-puno, siksik na siksik. Murag ang tapad ni mo, siksik kaayos sa taba. Pinababayaan sa kusina. Ang daming pagkain nila. Samantalang tayo wala, tipid-tipid. Atik-atik ko na tag-ingon nga nag-diet, pero wag ito ikapalit. Ayaw dyan na ninyo, i-look down o insultuhan ng mga nanambok. Kay lami na sila pagkaon sa ila. Huwasan na sila labot sa isultis mga tao nga taba sila. Ang importante, carry ra. Unsa man ang niwang ka, sexy ka, pero uga. Pero sa atong tulumanong, dili ka mauga, especially sa mga kaalaman. Dapil diha ang kaalaman. Mga kahibaw, mga informasyon kabahin sa health. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang imong oras di karon sa imong nahimutangan samtang gihimo ni imong background ang tambagi ko Lady Batod. Sa gihapon kahimsog ug kabaskog sa panglawas mo yatong iampo kanunay sa labawng makagagaon. Ako si Lady Batod. Magkuyog kita katulad ng sinabi ko sa usa ka oras hantud sa ending sa atong tulumanon. Uban sa atong tuyog tumong good health kanon ug mapungon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Syempre, ang atong mga isgutanan ubay-ubay gihapon kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. And now, kamakabuhay niya na yung magipaabot nga sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Today, maong ika pito nga yugto kon chapter 7 sa iyang kaagi. Ay, sugna na nata dayo, no? Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagiko, Lady Batut. Tambagiko, Lady Batut.

Lady Batod, nadismaya ko po si Lana ng mga sandaling iyon na nais niyang may mangyaring sexual sa aming dalawa. Pinigilan ko po siya noon, tumanggi ako sa kauna-unahang pagkakataon. Kahit nga po ganoon, nababahala rin ho ako noon na baka hindi na okay si Lana nang dahil sa akin, Lady Batod. Inilihim ko, sinarili ko ang kung anuman ang aking natuklasan sa sarili. Hindi ko po maaaring sabihin kahit kanino, baka mahusgahan ako at kondenahin ako at patayin ako. Yun po ang dahilan kung bakit naging balisa ako. Magkagayon pa man, Lady Batod, itinuloy ko pa rin ang aking kagaspangan, pero nung huli, bilang pantatakip na lamang sa aking anumang nais kong itago noon.

0: Pirmi ka na hinoon din sa bahay Manoy. Nga no?
1: Bawal?
0: Gipakanaog ka na ni Lulu Bonjing, di ba? Unya, tuwa ka na sa kondo magpuyo sa tabang ni Lana. Unya, pirmi ka na hinoon ka rumo pa uli din sa bahay?
1: Pasagdirago ko kasi.
0: May problema ka ba? Nakamatikod man good ko, lahi ka ining uwahing mga adlaw Manoy. Kaganya gani sa tanakatuog ka sa duyan sa ilawang sa punuan sa mangga, giduol man tika. Nagkurog ka. Gihikap ko imong liog. Init ka kay ganiha. Grabe kay imong hilanat. Ha? Nakabantay ko Manoy. Nining uwahi ba? Permi ka mang mahilanat?
1: Kasi.
0: Okay ka lang bagyod Manoy? Okay ra lagi ko! Kasugit-sugitan ba ni mo?

0: Unsa? Mao ka na lulubunjing? Unang higayon nga mihangyo ka na ko, Almel, apo.
1: Mubalik na ko din sa pagpuyok. Ayoko balibari paliho. Dili ko ganahan dito sa kondo. Ako ra usa dito.
0: Ha? Sugot nalo.
1: Imo bitaw gihapon kong apo. Dili ko nimo maantos, dili ba?
0: Sa kondisyon nga magpakatao ka din yung ubana mo, og tao usab ang pagtratar mo na mo din.
1: Olo.
0: Ha? Bueno.
1: Musugot ka na, Lulubunjing?

Bato nagkabalik ako sa amin, ipinagtataka nila ang kaunting pagbabago sa akin. Kahit anong pilit kong maging maangas pa rin para mapagtakpan ang lihim ko sa lahat, lumalabas na tila wala na akong gaanong lakas para maging ganoon. May dinaramdam ako, Lady Bato, noon. Hindi na maganda ang pakiramdam ko sa sarili. Labis ho akong nag-alala at hindi ko alam kung sino ang unang sasabihan ko sa tunay na estado ko.

0: Salamat sa gitunol mong kwarta, Almel. Dakong butang na kini, labi na alang sa maintenance ni Papa. Nilulubani mo.
1: Sige pa, Sandro. Ikaw na mahibaw, anak. Musunaw na ako sa kwarto.
0: Ayaw na, Almel.
1: Ano pa?
0: Okay ka lang ba, anak? Okay ka lang ba? Kung may problema ka, mahimo ko di mong sultihan. Maminaw ko.
1: Pa,
0: magasalig ka na ako. Huwag kay mabati kapag hukumgi ka na ako. Maminaw lang ko, anak. Sultihi ko.
1: Huwag ko'y problema.
0: Ha? Huwag ko'y problema. Wa! Almel!

0: Nagpermi ka na din sa inyo. Maimbalitahin noon, Almel.
1: Lana.
0: Unya, unsa man tong condo unit? I-give up na lang to? Dili ka naman kanunay dito. Gastos lang ang tanan, Almel.
1: Sige. Sige, Lana. Sultihan ko ang akong friend nga mo itag-iya sa samaong kundo nga humano na lang nato karumbuhan ang abang dito.
0: Okay. Ikaw mag-igo.

0: na ni mag-uko ni mo, Almel.
1: Lana,
0: lahi ka na. Abi mo ning uwahi. Ingon sa may mga kahasol ka. May mo ba ko ni mong sultihan? Aron mahanaw kini mga kalibog ko kung naunsa ka?
1: Ikaw na ang nag-ingon nga may kahasol ko. Ganon naglibog ka pa?
0: Oh, Almel.
1: Igo na nakasabot kang may kahasol ako. Diyan na lang kutob. Igo na ka na. Ayaw na lang pagdungag sa giingon mong imong nabantayan nga kahasol nga ni anak oron lana.
0: Unsa?
1: Mahimo ba? Hatagyon akong bisan gamay kalinaw?
0: Oh, Almel! Nanay mga pag-abog nga ingon ano, kay nanay mga gipamati islawas. Unsa kay sakit ni Sender? Mm-hmm. Eh na may kamakabuhay unag ikadahog na pa lamang sa chapter 7 sa revelasyon ni Almel ang ato nabati. Mamalik din taon niya man sa pipila ka mga painom doon. Alang sa ato pagpadayon sa pagbasag pagdrama sa iyang sugilanon kaya dapat ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa chapter 7 sa iyang istorya. Kanang tanan, di nila mang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo ang matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus! Ako si

0: Abong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Naimuha na pong ginatumar karon. Nakip na si mga kaila, mga mahal sa kinabuhi. Huwag si bisan kisap ka ng imong giawhag nga sama nako natong tanan. Mutumar everyday sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule ng bonggang-bongga nga naman. Kaya tungod kayo dagatag mga binipisyo nga makuhaan na. Nga syempre dako kay kaayuhan nga ikahatag sa atong panlawas mismo. Kaya dagatag mga ingredients giusa lamang sa atong kapsula. Good news na. Huwag usan na diha sa dagang mga ingredients mao ang ashitaba. Ang mga aktibo nga sangkap or ingredients sa ashitaba, apil na diha ang vitamin B12 kamakabuhay, halconoids, phoracomarines, flavonoids, sorreline, bergaptin, xanthotoxin, og angelicin. Ginapakita usab sa mga pagtuon na kamakabuhay nga ang ashitaba pwede nga mugana isip usa ka cosmetic ingredient, anti-inflammatory, anti-neoplastic, and potent antioxidant. Bonggang-bongga, diba? Huwag maingon sab na ito nga ang B12, importante sa pag-maintainar. Sa himsog nga blood cells, ingon man nervous system. Siyempre sa itong lawas na ha. Nga mugana sa dang mga calcones para malikayan ang thrombosis, ingon man ang cancer, o ang pagdako, o ang pagkuyanap, o ang pagtibuok pagid sa tumor. Lakip na ang pag-improve sa diabetes, dilikin na lang nga mahitabo na. Ang flavonoids, nun yung mga kana ginatawag na ito, characteristics kamakabuhay na antioxidant o anti-aging. Ibig sabihin, sapta magkaedad ka, dili mahalata nga ang imuhang physical, murag wa kay mikuyog sa imong pag-edad. Ana ba? Diba? Dako kay ikatabang sa atong panglawas mismo, ang ashitaba. Ginagamit ito sa ba kamakabuhay ang ashitaba para malikayan? O kung di man malikayan, kung naan namang galing, para tambalan ang paghubag? Para usap ka na sa metabolic syndrome, mga tumor and cancer, para sa high blood. Kana pagsaka o pagtaas, pagbugat sa imong timbang, ang imong pagka-obese, matabangan na pinaagi sa ashitaba. Kung ikaw diabetesun, katabangan ka sa ashitaba, o kung doon na ka-insulin resistance. Or para usab sa viral infections ang ashitaba, sa thrombosis nalitok na naton aka kamakaasa dili pa lang madua dili pa lang dugay, og of course kanang pagkadaot mismo sa atong atay, and ang stroke. Daghan kay ikahatag nga kaayuhan sa atong lawas ang ashitaba, and good news ka makabuhay kang ang ashitaba, katulang sinabi ko, usa sa mga daghan nga ingredients nga giusa sa ato ang kapsula mo nang everyday na pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement. Ayog kalimot ha. Imuha jud nang tumaron religiously. Bongga.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsang pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Indeed, indeeder, indeedest, may buhay sa makabuhay. Labi na sa imong pag-inom sa atong kape. Nga mo ay imong ipulis imong naandan nga kape nga wala ikahatag nga kaayuhan sa imong panglawas, mo na mag-switch na gyud. Padayon kanunay everyday ang pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, ang atong kape nga all-in-1. Nanadiatan na ng mga ingredients, 17. O nga matag-usa ka ingredients, doon ay may kahatag nga daghan ng mga kaayuhan sa itong panglawas. O usan na rin ang ganoderma apla nato. Doon ay mga medicinal uses ang ganoderma sa makabuhay. Oo. Ang ginatawag na ito, ganoderma apla nato, has been, o sabay tawagan na sa English, extensive. Kapinana sa usa ka libo ka mga katuigan. Sa Chinese medicine, kanang matang sa fungus, gigamit na para himuon nato o gihimo nilang tambal sa rheumatic tuberculosis o tuberculosis and esophageal carcinoma. Unya gigamit na po na sukad pa sa una, komo na kaayo para resolbahan ang indigestion kanang lisod ka ang pagtunaw sa mga ginakaon. Unya pag-relieve para matibhangan ang mga sakit or mga pain. O siyempre kung gihubak, giubo para mapareduce nato ang plema. Unya na pag-imang ipahimo pagyod para mas further pagyod ang pagtuon. Ipakita usab nga doon ay mga medicinal qualities also nga naadiha sa ganoderma apla nato. Bonggang-bongga usab ka na para sa anti-tumor, anti-oxidation, og para ma-regulate nato ang atong body immunity.

0: ang Ganoderma aplanatum, generally, kamakabuhay, istudyuhan ka na. Gikan sa or sa tulo ka anggulo mismo. Medicinal, phytopathological, and biotechnological. Lisod po ng Inglesa, no? Kana nga medicinal fungi, sama sa Ganoderma aplanatum. Special ka na. Kana tungod kay antibiotic properties na adiha. Kana mga methanol extracts ikan sa Ganoderma aplanatum, napakita na usab nga ang fatty acids nga naadya present para sa anang palmitic acid kanang pagpakita sa antibacterial properties mutupmar oo katambalan pinaagi sa Ganoderma aplanatum. Kung ikumpara sa mga synthetic nga mga antibiotics kanang mga compounds extracted from Ganoderma aplanatum, less or wagi problema sa drug resistance o ingon man side effects, walay ingon ni Ana ang Ganoderma aplanatum. Mao na nga good news kayo na. Kaya ang Ganoderma aplanatum, usa sa 17 ka mga ingredients. Nagisagol mismo ka makabuhay sa ato ang kape, sa ato ang EXL coffee mix. 17-in-1, ang ginatawag og all-in-one coffee. Manaon sa pamay mong ipaabot, sama na ako og sa uban pa. Inom na everyday sa atong kape, EXL coffee mix. 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay and syempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
1: Lady Batu.
0: Ugang kamakabuhay sa sumpay sa revelasyon sa tong center nga si Almel, ang ikatulo katapusang tipaka nga parte sa chapter 7 sa iyang istorya. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: batod, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko noon. Mainit pa rin lagi ang ulo ko, pero iba na ang pinaghuhugutan ko noon. Maging sila na ho, Lady Batod, nadadamay na noon sa ibang dahilan ng aking galit at kaguluhan ng isip. Pero wala na akong ibang iniintindi noon kundi ang labis na takot na maaring mangyari sa akin. At ang isang pangyayaring kinatatakutan ko, ang aking kamatayan. Kapindo ka si Manang ni Aka sa suod sa bahay, Manoy. Ni Aka rigi din hi. Naon sa kaman? Lain ang paminaw mo sa mong lawas?
1: Walang kuy gana mo gawas kasi.
0: Sige ka lagpundo sa kwarto.
1: Namawi ko sa akong lawas. Kuwang ko perme ugdog. Namawi lang ko.
0: Makapahibong manggod.
1: Ha?
0: Dili ka ingon ini. Lahi nga ikaw kinigipakita mo so kagang bibalik ka sa pagpuyo din sa bahay.
1: Ayaw na lang ko panumbaling nga kasi. Pasagdi ko. Ati mana na lang hinuon ang kaugalingon mo.
0: Manoy.
1: Sa panihapon, ayaw na lang ko tawag ha. Sa'yo ko matuog. Ayaw ko ninyo ito gawa.
0: Ha?

Si Lana, taod-taod sa mga wa siya may kontak na ko. Na-offend giting hali siya sa tinagdan ko niya dining uway. Nilimahin mo magdayon ang tanan. Mamawi ko niya. Kontakon ko siya.

dili siya matubag. Ug sa iyang social media accounts, dili ko siya kapadad anong mensahe tungod kay giblock ko niya. Nasuko siya nako. Nasuko siya. Sorry, Lana. Sorry. Kung nahibaw ka lang sa kabalaka ko sa kong kaugalingon karon, masabtan mo unta ako. Pero mauaw kong musulti ni mo. Nahadlok gani ko sa mahimong reaksyon kung sairan tika sa tinuod kong listado karon kung panglawas na ang hiskutan. Nahadlok kay ko nga tingali natakdan tika sa akong sakit.

batod nangangapa po ako noon, hindi ko po malaman ang dapat na gawin. Natatakot ako na hindi ko naman maaaring sabihin sa lahat ang estado ko. Hirap nga rin ho akong aminin mismo sa sarili ko yun. Kung kaya't maging sa isip, hindi ko binabanggit ang sakit ko. Natatakot po talaga ako. At sila na, inaalala ko rin siya noon, Lady Batod, na baka masira ko ang buhay niya. Sana nga hindi. Yan ang idinalangin ko noon. Pero ako, alam ko na ang pupuntahan ko. Tiyak ko na ang kahahantungan ko. Libingan.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakaboy mo na bati at kinatibok ang chapter 7 sa revelasyon ni Almel. Wa pa mi ended to, kamakabuhay ang yang story. Maunang sa sunod nga episode sa atong tuluman yun, paminahon gihapon nato ang sumpay sa iyang revelasyon para masayot takon unsay problema ni sender, unsay iyang patambagan nato, uga sa paingon ang story ang iyang ipadangat sa atong tuluman yun, okay? Pero unya, human sa pipila ka mga painom, dumigbalik nato atong lakbitan o isgutan ang atong nabati nga chapter 7 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan, dini lamang sa atong tuluman yun, imong tuluman nun.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Tuwaren Lumban, Kabanglasan, Bukidnon, 40 years old. Ang mga karamdaman ko, acid reflux, sumasakit na yung tiyan ko. Pangalawa, pagbabawas ng dugo. Tinry ko yung EXL Makabuhay Plus capsule. Dalawang kapsula sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Tatlong araw, nawala na tayong pagdudumi ko ng dugo. Napakagaling ng EXL Makabuhay. Gawa nung pinagaling niya ako sa aking karamdaman.
4: Excellent health, excellent life, health and wellness for God's glory sa EXL Lamang Makabuhay.
1: Maraming salamat ka makabuhay and ang ato ang dili kamahayan nga kapsula nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule nga everyday na itong angay tumaron
0: Kay bisan pag healthy pa ta, kinala natin protection mismo gikan sa mga bacteria o mga virus o guban pang mga balatian or sakit. Or labi na gyud kun adto natay balatian, kay kinahanglan gyud nga mabalik sa kanhi nga kahimsog nga atong sistema. Mao na nga musandig gyud ta. Og ato ang saligan kay nindot kay tumaron everyday ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Kay daghan kana mga ingredients nga naa diha. Usa na diha ang turmeric. Doon yung mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin pwede nga makatabang sa pagpaayo sa brain function ingon man sa tong mood mismo. Kana pwede nga makabatalo positibo nga epekto sa mga tao nga doon ay cognitive decline or depression. Ang curcumin pwede nga mag-stimulate na sa brain-derived neurotrophic factor or BDNF. Usa ka nakamatang sa growth hormone nga mahitabo sa utok. Ang pagsakpanggol sa level sa BDNF ka makabuhay pwede nga makahatag na og paglago bitaw paggrabi sa mga bagong neurons para batukan po ang nagkadaiya nga mga degenerative processes sa atong utok. Gawas ana ang curcumin ka makabuhay pwede usab nga makabatol og positibo nga epekto sa neurotransmitters nga magregular sa mood sama sa serotonin og dopamine. Diba? Ang ginatawag natong turmeric kay naman sa nagyapon sa atong kapsula bukod sa naasad na sa ato ang kape, mapod na ang makapahimsog sa atong kasing-kasing ng bonggang-bongga. So gamit kaayo ang turmeric, no? Dili lang kay sa atong pag-inom nga kanamit ang masatisfy ta para mo good mood ta, kung dili makaayo sa DNA sa atong buutok o mismo sa atong kasing-kasing. And syempre ang turmeric, usa lamang sa mga ingredients nga naa mismo sa atong kapsula, mo nang everyday ka na mutumar sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip imuhang dietary supplement.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
0: Naman ka makabuhay sa mga mahilig unog kape, go lamang ng go everyday ang pag-inom sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1, ang atong ginatawag og all-in-1 nga kape. 17 ka mga ingredients na diha, uusan na diha ang Arabica coffee beans. Makaprotektar na sa itong mga cells with the antioxidants compound. Kaya doon ay studies or doon ay pagtuon nga gipahitabo, nag-indikar nga ang antioxidants properties nga nasa Arabica sama sa phenolic acid. Makatabang na para protektahan ang itong mga cells gikan sa mga radical compounds nga mo'y makadaot mismo sa itong lawas. Doon na po yung mga research nga gipahitabo o nagsuggest mismo nga ang pag-inom nato sa kape makapaubos mismo sa risgo sa pag-develop sa endometrial and liver cancer o guban pang mga tipo sa cancer diseases sa itong ba-ba mismo sa pharynx ingon man sa ito ang skin. Makabato usab sa mga bacteria sa itong ba-ba mismo ang Arabica coffee beans nga mo'y makaingon nga makabatong tag cavities. Naiusa gani ka pagtuon nga nakita mismo sa Arabica extra potential sa pag-inhibit na og bacteria. Diba? Sa ito ang baba mismo nga ginatawag na ito nag Lactobacillus acidophilus. Ngunit na ilhan na ito nga mo'y makakos sa cavities sa ito ang ngipon. It is the presence of caffeine and chlorogenic acid sa Arabica makatabang na para batukan ang bacteria. Gawas ana ang Arabica coffee beans ka makabuhay makapadecrease makapakunhod na sa glucose. Kaya kanang Arabica extract mupakita na og capability kanang kapasidad ba sa pagpadecrease pagpaubos mismo sa glucose sa diabetic rats matod pa sa pagtuon nga syempre mo ay makaingon nga doon ay mga potential anti-diabetic ailment para matreat ang diabetes. Diba ng bonggang-bongga? Gamit o ganabitaw, doon natin binipisyo nga makuha agayon for sure sa Arabica coffee beans. And good news, kaya ang Arabica coffee beans, basta magliso gagasa kamangitaan na kamakabuhay, usa lamang ang Arabica coffee beans, nga naa mismo
1: sa ato ang kape, gisagol, usa sa 17 ka mga ingredients. Sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo nang ayo na pagpauwahi. Sama na ako og nila? Ikaw usap ug ang imong pamilya, kinala mo inom na everyday. Sa ato ang kape, kana wala lain ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako si
2: Lady Bato.
1: Dagang salamat ka makabuhay sa kanunay nga pagpaminod. Ikaw mubuhi, no? Ganahan kay kunin mo, oy. Ikaw naging gitag na sa napulo ka propeta. Diba? And sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
1: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Bato, gihatod ka nato o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang nag-inusarang kasaligan, kasandigan, and as well as protection mismo sa atong kalawasan o niya muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, ingon man sa sakit sa kasing-kasing na apay mga kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, kamakabuhay, napadya insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Mangutana na ka, Lady Bato, doon sa mga napagtumar, lahat sa kaayo, no, pila kabuok ang dosage nga kung tumaron everyday, o eto, makinig na maigi, kaya ato mag yun yung everyday nga gibalik-balik. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintin na lang gini mo, na ang makay sakit o wala, panang nitwala kay sakit, healthy ka, niya adult ka, usang ato sa duha ka kapsula ka makabuhay everyday imong tumaron. Unya inadlaw nga tubig ang imong gamito na dili nang bugnaw. Kanang inadlaw as in warm water. Ipahitabo nimo na 30 minutes sa dili ka pamukaon isip imo ang food supplement. Pananglit na kay sakit, pinakatantong healthy, mas daghano nato ang dosage. Mamahimo na ng duha ngadto sa tulo ka kapsula unya katulo sa usa ka adlaw. Inadlaw nga tubig yapon ang pagkainom, ang gamiton sa pag-inom dili ginang bugnaw ha. Isa unsa nga tambal or food supplement imong tumaron ay ginang bugnaw nga tubig. Unya syempre ipahitabo nimo na sa dili ka pamukaon. Unya kon choice nimo nga after na kamukaon o tumara ana, pwede ra sad pero paabuton usa nimo gikan kamukaon og usa ka oras as in 1 hour after kaning kaon. Sama na kog sa uban pa ka makabuhay, mutumar kita as in every day mo on ginatong partner di ginato hikalintan. Ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ka tong dietary supplement. Ugdungan ni Anya, muinom sa tasatong kape nga ginatawag na itong all-in-one. Kay naa na gid ang 17, giusa na ka mga ingredients sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Badod. Kaganiha, ato na bati ang kinatibok ang chapter 7 sa revelasyon ni Almel. Again, wa pa mi end dito kamakabuhay ang story. Muna sa gihapon sa mas ito na andan, basta di pa mo end ang story. Sundan na ito paminaon ha, ang sumpay sa revelasyon sa masunod nga episode sa atong tulumanon. Pero karoon, ato lakbit na nagiskot ang ato na bati nga drama kaganiha. Pero sa dili pa kanang tanan, ang atong pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, lead na ito ang kalimtan ako kay nagkatabang para bonggang-bonggang motivation nato na everyday kamakabuhay ang pagpahiyom, ang pagsmile, smile, smile, smile, smile, and God bless us. Anyway, Almel, salamat once again sa pagpadangat nimo sa imong kaagi diri sa tong tulumanon. Thank you nang bonggang-bongga from the bottom of my internal organs. Well, kun basihan nato ang chapter 7 sa imong sugilanon nga to nabati ka ganiha lamang, dili yun anak ka sayon no. Nagkanabitang ang angas natin noon sa puton kay ta entitled kay tangilad tagmatasan gilad tagtratamento sa tong isig kaingon bisan sa tong pamilya, pero dihang madiskubrehan nato nga naa tay sakit ug naibaw ko sure ko nga dili simple nga sakit lang ang naa nimo kay maglisod ba kana makay mga kahadlok nga grabe gyud nya miingon pa ka nga musangko kas kamatayon sure na murigin ana no. So ang sakit gidi ay makapausab sa batasan sa tao no. Una, kwarta. Ikaduha, sakit. Para makapabautan. Ano, no? Pero, ano't ano man ang mangyari sa atin, kamakabuhay, in general, no? Sa ato ang pagkinabuhi diri sa kalibutan, dili gyud ta masayo kung magtinarong lang ta. Kung magbinuutan ta, not necessarily nga magpakasanto, magpakasanta ta, pero kana once in a while, musukul ta, diba? Kana mo react ta, mubalibad ta, makig-away usahay kung gikinahanglan, diba? Pero, walay mali kung magpakatao ta, magpakanindot og tratamento sa laing tao. Kaya wa pa ta mahibaw, kini mga tao nga ato mga gikayugtan karon, gikasukuan nato karon, gikalagutan nato karon, mura gyud pud ako kasandigan sa umaabot na panahon. We don't know, di ba? Way nasayod kun pag-abot sa panahon, katong ginairan nato nga mga tao, katong gipataas-taas na nato kilay, kay mura day atong kahuyhoy sa ending. Di ba niya? Katong mga tao nga atong gisaligan nga kauban nato sa atong pagmamalaki sa buhay, wa na day diha kung magkalisod na. Di ba? So ato makatunan sa atong episode karon nga magpakaayo ta kanang ang atong kasing-kasing we need to be kanabitang usoy tawag ay nang patas ta mutan-aw sa matag usa. We need to have a good heart. Para natay peace of mind, natay kalinaw ba sa panghuna-huna sa tanang aspeto o bisan asa tamo abot. Unya, wala tay stress na amang galing pero manageable ra. Unya, makatugta o hinano kaayo, di ta makonsensya na ini moment kung kuhaon tas ginoo, di ta mangundinar kay kuan man, kanang okay man ang atuang gibuhat sa kalibutan, nindot ang atong indulhensya sa langit, moringin anak ba. So, we need to have a good heart. Magpaka civil ta sa tanan kun natay kayugot kasuko kalagot atong ipadaplin dili ta magconcentrate ana kay gawas ka makapatiguang na nato makaguba pa gina sa atong mga plano, makaguba sa atong panlantaw sa kinabuhi. Kinahalan nga natay Ginoo nga sentro sa ato ang kasing-kasing una-una kinabuhi sa tanan sa atong sistema, and we can never go wrong. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan na ito ang sumpay sa revelasyon ni Almel sa sunod nga episode sa itong tulumanon, Imong Tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badod. Tambagi ko, Lady Badod.

Nakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog kaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ito na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL.

Okay, kumusta, kumusta? May adlaw sub kanatong tanan mahigala na sub kita sa anton andang programa ang mga panid sa kagahapon. Laing sinder na to o laing kaaging atong tagag kinabuhi karon mahigala o sa kakaaging sa usa ka lalaki nga tagag kitaw-taw Bukidnon nga si Danilo. No, kumusta sa tanan taga kitaw-taw? No, asa duha murag duha may kitaw-taw diya sa may Bukidnon? Ako kapangutanan ni Danilo kay focus na ko sa iyang mga istorya nga iyang gishira iyang kaagi diri sa tuang programa. Ubanin yung higalas Kuya Arn. Kumusta na lang sa tanan taga kitaw-taw kung asa ka sa kitaw-taw Danilo? No? So, salamat kay Danilo, no? Labi na usab sa atong mga listeners sa nagkalalaing mga lugar. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw nini atong programa ang mga panid sa kagahapon o ba ninyong higalas Kuya Arn. Katong ano na yung gusto nga mo share sa ilang kaagi, i-text na lang ninyong Kuya Arn na ako i-share nga kaagi para ako na lang manawag sa inyo. Kaya na mag time nga manawag ang mga sinder nato plano nga mag-share sa ilang kaagi pero di na to matubag tungod kay matimingan nga nag-program ta. Dili ko ka-entertain. Mauna nga salamat kayo kay Sir Danilo, no? Sir, kumusta ka niya? Mahinaot ko nga nakakaroon sa imong nahimutangan. Katong gusto nga mo share ha, text lang mo sa atong number 0970-871-9592. Usbon ko, 0970-871-9592. Susama sa gihimo sa atong sinder karon nga si Sir Danilo nga taga Kitaw-Taw, Bukidnon. Kumusta, kumusta ang tanan ato mga users ato mga produkto? No, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Padayon lang gid inyong paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Ang but pasabot nato mahigala matagamtaman yung cleansing effect kay kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon muhinlo kini sulod sa atong lawas sa higayon nga maminti nato pag inom sa Coffee Corn Gold o mudaghan ang imong ihi but pasabot nga daghan na puy nadala nga mga hugaw nga gikan sulod sa atong lawas. O hinahinayan tayo naghinlo mahigala basta maminti na lang nato pag inom ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon ug dili nato si piyaton sa matag adlaw. Tunga lang sa kutsara, nagkantidad lang ka na og 4 pesos, pinakataas 5 pesos. Tunga lang sa kutsara, makahinlo sulod sa imong lawas. Kung mahilig mo sa kape, i-Coffee Corn Gold na lang na. Mahimong regular na po ng imong pagbawas sa imong hugaw sa matag-adlaw. Kaya na mga tao nga mulaktaw, tag-usak adlaw, duhak adlaw, una pa sila makapagawas ilang hugaw. Dili man na mayo mahigala, kaysa nga ganto, kita rin nga po yung magka-problema. O sa tibok pamilya, kay madaot atong tinae, hantun magkabukol-bukol, magkasamad-samad, hantun paingon malata. Kaya nga no, perminte man maistakan o hugaw ang atong tinae nga dapat na unta nato ipagawas. Ay nga na, monetiman anato, no? Dili maayo nga magmintin kita nga maglaktaw o tag-isa kanlaw, duha kanlaw, una ta magpagawas atong hugaw. Kung naanak sa imo higala, imintinar pag-inom ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung mapalit mo sa parmasya, ikumplito na lang pangalan, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ayaw lang ing nga coffee corn. Kaya na may mga coffee corn gihapon sa mga parmasya, pero lahing ato akay, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ug dayon, maangko na po na to ang taas-taas na nga paghinanok sa oras sa atong pagkatulog. Moto sa kantidad lang lagi nga 4 pesos kay tunga lang sa kutsara matagtimpla ninyo, matag-adlaw. Ug ayaw mo kabalaka nga basin pagpa-check up ninyo sa usa ka doktor, mamingon ang doktor nga bawal sa imo ang kape kay nakay gibati. Dili na siya mao ang giingon ni doktor. Ang atong coffee corn, rich in fiber na antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, og pure organic na siya mahigala. Walay chemicals nga sagol. Ingana siya kanindot. Walay chemicals nga sagol ang atong coffee corn gold with Malunggay and Santon. Mangustin, malunggay, og mais ang naasayaha. Pwede sa tibuok pamilya, kay pwede na sa mga bata ipainom gihapon. Okay, daghan kayong salamat sa inyong pagsabot mahigala, no? Gawas sa atong Coffee Corn Gold, pwede sa ninyo sulayan ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Kung nakita yung Coffee Corn Gold, napod kita yung Coffee Corn Purple. Kining Coffee Corn Purple, gitawag kini siyang Plus 8 Herbs tungod sa mga sangkap nga sagol ni ini nga maoy makahatag og mayong benepisyo sa atong kalawasan. Kaya ang Coffee Corn Purple doon na kinidaghang mga benepisyo usab kay ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity.
Doon na usab kini daghang sangkap sama sa manggustin og ashitaba. Kining manggustin og ashitaba mahigala, makataba nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato kada adlaw. Napagid siya malunggay mahigala. Kining malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa nga makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Ikatulo na pagid siya guyabano nga sagol, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure ug dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagid nga sagol na say ampalaya ug barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makatabang sa digestive health. Dugang pagyod na pagid siya spirulina. Spirulina mahigala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makapalambo sa brain health. Dugang pagyod na sa chia seeds. Ang chia seeds makatabang sa pagmanage sa imong timbang, makapalambo sa heart health ug makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function. Mahimong regular ang pagbawas ug maangko na nato ang paghinanok sa taas-taas nga oras sa imong pagkatulog. Busa mahigala, mag-coffee corn kada adlaw. Pero akong ginahangyo mo mga higala sa matag adlaw na ako nagipabati sa inyo nga unta, dili na ninyo himog magic ang atong mga produkto, no? Dili na to ingon pag inom ninyo sa atong mga coffee, gigan sa atong coffee corn gold, coffee corn purple, maayo dayon mo, mo epekto dayon dili sa mga higala, mga 2 days, 3 days. Dili susama sa sili mga higala, pagpiga, muhalang dayon, no? Kini atong coffee corn gold o coffee corn purple, 2 days, 3 days, diyan na nung matagamtaman ang epekto niya. Nanay, mapansin niyo mahigala. Okay, parenta. Pero kung gusto niyo ipikto na yun nga produkto nato, kini atong Turbo Max Coffee, mahigala. Kini atong Turbo Max Coffee, mga silingan. Dako, ginig ipikto na yun sa inyo. Makahatag ni mayong performance sa trabaho. Kung nakay trabaho sa matagadlaw o gimbuhaton. Umaba ka, naba ka sa construction o bisan pag driver ka sa mga unsa imong i-driban para dili ka laayon sa imong trabaho mahigala, maayo imong performance, sulay ning Turbo Max Coffee. Pero kung first time ninyo pag-inom ninyo itong Turbo Max Coffee mahigala, tunga lang sa sashi ang inyong imnon. Ay saot nang usaka sashi kay para ma-studyohan nimo kung kontento na ba ka sa tunga sa sashi o kaha gusto pa yung gini mo hot doon ang usaka sashi basta kulangan ka. Kay kini atong Turbo Max Coffee doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable rot dahilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Ug dugang pagin mahigala na siya ay gitawag nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength og energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports ug usab exercise recovery og stress management. Ug napagid siya re-ginseng. Kining re-ginseng makalikay sa stress ug makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Mintin nga enerhiya mahigala, maangko nimo na sa tibuok adlaw. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon og respiratory infection sama ni ng ubo. Napagid siya dugang no, Panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab, mupagana sa imong mood o sa immune system. Busa, mga boss din na, no? Sulay ninyo ang Turbo Max Coffee para sa inyong gibuhaton sa matag adlaw para sa maayong performance sa trabaho. Turbo Max Coffee ang kape nga pangpadugang og energy. Ang atong lawas, usay mabunog, tungos panuhot, pamaulan, magkinahang lang yapong kita o liniment mahigala. Haplas nga, diin mawala ang atong panuhot o ang atong pamaol. Tuloy-tuloy atong trabaho pagkaugma. Akong ginashare sa matag-adlaw mahigala, kining atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining Orion Herbal Liniment Oil na ito mahigala, wala kini chemicals, walay halang. Humot siya o dili ka man ni maong haplas sa higayon nga makapang haplas kanini. Walay haplas nga mabaho sa ubang tao kung muagi ka. Humot lang siya mahigala. Pero mga pure herbal ang sangkap ni ini. Sama sa citronella, acapulco, guava, himag, kakawati, luya, uban pa mga higala nga naadya sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Pwede kayo sab sa tibuok pamilya kay wala kinihalang. Pwede kayo sa mga bata. Og nindot sa mga buntis, og dili mo mabala ka mga buntis nga maghaplas niya sa atong Orion kay dili gini makadaot sa inyong baby kay mga pure herbal ang naa ni ini.
Yung protektado po kita sa orayon nga dili kita matugdungan og lamok dinggi, mga langaw, mga insekto. O mga higala, maglikay kita sa lamok dinggi, labi ng mga kabataan, mga teenager. Delikado sila sa lamok dinggi. Muna, before matulog, haplasi sila og orayon herbal linimental. Bisan ka ng mga gagmay ng mga bata na napasaduya, napaskuna, haplasi sila kaya dili manahalang. O makatabang ang atong orayon. Labi na sa mga katol-katol, pinaakan sa mga insekto nga mala, makatabang na siya. O mitukar ang imong almoranas, magkuha o gapas, butang yung orayon, itaplak dito sa imong... Ay, balo na ka kung asa nimo ibutang ng gapas nga na yung orayon. Kung na'y mga dalungan nga nangadaot kasagaran sa mga bata, masudlan og tubig, magnana, maghubag, no? Magkuha ka og ahos, chap-chapon nimo ng ahos. Pag machap-chap na nimong ahos, butang yung orayon. Nya, tapos i-mix siya, mga 15 minutes palabya. Pag kuman sa 15 minutes, kuha ka gapas... Ituslo dito sa orayon nga na ay ahos. Ipatulo dito sa dalunggan. Sa bata ban, bisang mga dagko nga nadaot ang dalunggan. Mga kaspa o mga balakuba. Okay, kung haplas sa magaling mga higala, orayon herbal liniment oil. Pero napod kita ay kaming ha, Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil na ito, mga higala, 25 na sa mga katuig nga nasulayan kini sa mga tao. Nasulayan kini nga makatabang sa balakuba o kaspa tungod sa asuntingkay, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas o nga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunoran ug batiun na nimo ang relieving effect. Ug dili usab kita maduulan og lamok kung makapanghaplas ta sa atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Busa mga higala, kung haplas lang inyong gikinahanglan Supremo Herbal Oil. Okay, stambay lang una mga higala, no? Aduna pa ko yung mga product nga kong i-share da sa inyo ha, pero unya na sugdan sa nato sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi sa atong sindir nga si Sir Danilo nga taga Kitaw-Taw, Bukidnon.

0: Ah, bay. Danilo, ikaw na po siya at napod ba? Noon saan na magkangasigil na magkagsilpon-silpon din na, oy.
1: Bitaw, kanina na sigsilpon. Ibang nagtagay-tagay ta. Unsa man itong banding, oy. Magpokus-pokus man sa silpon.
0: Maugani.
2: Siyat lang mo niya, bay. Ihatagras ako kung ako na. Nakuigi at imandiring ha.
0: Ah, unsa na mo na? Checks na? Ay. Sir, pag lalaki. Mga lalaki man tani mangita tag uyahon.
1: Asa? O siya tayo sana?
0: Abi. Baikin siya na, bay.
2: Tisa ang pangalan, bay. Katong isang adlaw pa na ako ni na nahimong friend ako na nag-chat-chat me. Nga gusto ko nga magkikita sa iya, ha?

0: dalaga. Ayaw kumpiyan sabay kay Basinog. Nanay, pamilya na na. Baka daot kas pamilya. Sa inyong tanaw, minyo na kani?
1: Sa ako bay, biyabi ko no bay patanawa ko. Sa ako bay, murag dalaga pa na bay, pero namang yung mga babae nga dalaga tanawon, pero minyo na di ay.
0: Tinood na. Pareharga pun sa laki ko. Tanaw ni mo. Ulitaw. Pero mandi ay minyo. Mga bata pa pero minyo na. Maulagay ay kumpiyansa bay. Klaro ha sa nagmayo bay. O baka ayang Facebook bay. Oo no.
1: Maugani, klaro ha ginagmayo bay. Basig minyo na niya sigag chat chat anap. Mahiringan ka sa bana basin na. Impasig ka.
0: Tinood na bay. O sige, klaro ha na kung nagmayo.
1: Ah, tagay na tagay. Ah, oh, ni mo part.
0: Oh, baby, ako na po na.

tama to ng gingon sa umabarkada. Di ko magkumpiyansa ba si Minyo eh. Naal ba yung mga babae nga, bisan pamilyado na, pero mag-inter-inter yapon. Tanaw na ko ba sa yung account niya, yung Facebook page niya. Tisa. Kara. Oh. Wow. Sexy ha. Na yung mga barkada niya ng mga babae, pero yung lalaki. Pero tanaw ang pag-inakon niya sa yung Facebook niya. Pasin na yung anak baka ha o iabana nga yung kauban sa pag-picture. Pero dili ko mukumpiyansa gyapon bisan og siyera diri sa mga picture nga yung i-post. Di ko mukumpiyansa. Tawagan ako. Istoryahon ako. Para may balungin ako. Unsagi ko na ning bayanan eh. Mutubag ba ka ni? Ay.

0: Ah, Danilo.
1: Ah, Santis. Basin nakadisturbo ko, okay lang. Nawag ko sa imo, ha?
0: Okay naman.
1: Ah, Santis. Prangka-prangka lang guni ato, ha?
0: Prangka-prangka nga unsa?
1: Kuan ba? Ay lang kalain na, mangutaner ako. Ako lang balikay lang kong samok. Basin og minyo na ka?
0: Suma, sa imong tanaw.
1: Di na ko ma-prove yun. Kaya di na cellphone, nindot mang ginong mga post ni mo, guwapa kay ka. Sexy. Kaso lang, wata ka palo sa personal.
0: Kumayong kuminyo ko.
1: Ah.
0: O padayon pa ba ka sa makikatsa ko, ah?
1: Kukuan. Lisod kayo, basi makita na sa imong bana. Makadaot ang pamilya.
0: Kabuotan ni mo, no?
1: Oo, klaro na ako. Kay ug minyo, kadi na ko mag-chat-chat sa imo, ha?
0: O sabi plano ni mo sa ko, ah?
1: Normal lang sa usa ka lalaki, ako ulitaw ko. Kung dalaga ka, basin pwede ko manguyab sa personal. Dili ko dili sa cellphone sa personal ta mag-istorya. Kasi tinood lang, may bati naging kong kaibog sa imo, ha? Isang-isang adlaw pa kita nagka-friend. Pero karon sa tinood lang, nakagusto na ko sa imo, ha ba? Pero ako lang gilikayan, basin og nanakaiba na.
0: Wala. Nalaga ko, ay kadlok.
1: Tinood yun ka?
0: Oo.
1: Bantay bitaw, ha? Ilang taong ko ipahamak niya, basin og mapatay ko si mong bana, hinoon og minyo ka.
0: Gusto ka makikita sa personal? Magkita ta, para maklaro ni mo kung minyo ba gini nga barog.
1: Pwede?
0: Oo.
1: Asam ta magkita din sa kita o tao?
0: Ah, sige, magchatra ko sa imo, ha?
1: Basin dalo ni mo yung bana, ha?
0: Tarantado, sindado ako kung bana niya magkikita sa imo, ha? Kahungog din mo.
1: Ayaw po ko ginaghungog. Nga ako lang, barang amping lang ko ba? Kaya dili ko gusto makadaot na ako masagasaan. Gawas, uyab-uyab pa rin mo. Kaya basin pwede ba, pero bisan ganing uyab pa

0: Mo, delikado. May nang walay tag-iya ba?
1: Malapit na nag-iyas ako.
0: Tinudyan?
1: Wala pa ligi. Sige, magkita at magchat ako sa imo akong asat diri sa Kitaw-Taw.

0: asa rin niya. Naka-brown daw siya, polo shirt na pangbabae. Then naka-pantalon siya. Naka-sapato su black bae. Oh, kanang natalikod, nasigling-lingi. Si Tisagin, isa nagsa-imbiyo siya pero maklaro na ako nga siya agad. Dulo na ako. Tess?
1: Oh, uy, ikaw Danilo?
0: Oo, ganina rin ko nagpaliid sa imo ha, babasin na kay kauban.
1: Kinsa may kauban ako?
0: Wata ka malo, imo ra kong binuangan. Pero wala ko'y nakita nga nagkukuyo ko sa imo, gawas ako ang nagpaniid.
1: Adali, diriling ko do. Diyas at bang nako.
0: Tis, tis ay mag-iday ka sa personal? Mas guwapa ka sa personal?
1: Puryabuyag, pasinog na yung mamuyagay dirin sa palipot.
0: Ito, tinuod ka na. Nakita na kong dalagang yung ka. Ay, patuod, tinuod ba ito yung edad ni mo? 21?
1: Oo. So, unsa may plano ni mo?
0: Katong giingon ako sa imo, ha? Sadyang nakita ta ka, may aging mga higayon. Kalit lang nga may bati ko kaibog sa imo, ha? Nakagusto na yun ko sa imo, ha? Muna, wala ilang trabaho na ako. Sige ko pagmusta, pagchat. Din mo, reply pog ka.
1: Isa pong di ta ka reply yan? Nga sige kag, mayong buntag, mayong adlaw, kumusta? Di mo reply ko, makaingon na lang ka, wako yung klaro.
0: Mau gani. Tess, basin wala pa kay Uyam, manguyam ako sa imo, ha? Kung wala kay Uyam, pirog na, ha? Ang ko lang ko, dili ugusto nga nanay tag-iya. Kaya bisan pag Uyam pa masakitan ng lalaki, basin inuunog. Naidautan nga plano diri sa ko, ha? Kay sobra ka niya kamahal.
1: Wala. Swerte ka sa kuha nga, wala pa ko yung Uyam.
0: Bitaw, tinood na.
1: Wala pa lagi. Sumaan, nakita ba niyo sa akong kuha dito, sa akong Facebook page?
0: Wala ko'y nakita ng lalaki. Puro sa mga babae.
1: Oo. Mga barkada to na ako.
0: Pwede manguyam sa imo, ha? Puslan man nga nakita na kita sa personal. Kaya gusto na ako, nga, personal ta mag-istorya. Gusto na ako, irespeto ang babae. Para makaingon ka nga formal ko nga pagkalalaki.
1: Ah, sige. Pero, ayang pagbinuang, first love na ka.
0: Ha? Tinood ka, first love ko ni mo?
1: First time na ko niya nga manguyam. Mudawat o gumbas o sa kalalaki.
0: Tinood ka?
1: Oo, lagi. Unang lalaki ka. Nga nanguyam din sa akong ako kang gidawat.
0: Salamat ha, pawira ako sa imong kamot, bi. Pwede magkakis sa imong kamot.
1: Ikaw, masinanimaho nagpinaksiyo.
0: Gara-garaon mo sa break, ano?
1: Listen po, sigira tag-serious din eh, mga tiguang may tag sa'yo.
0: Pakisa ko ha sa imong kamot.

0: Tinon ka ba? Uyab na to ni mo?
1: Oo, Bart. Uyab na ako si Tessa.
0: Ah, grabe kaabtik ni mo, Bart. Uy, unya. Single yun nga babae, wife.
1: First love ko niya.
0: Wow, first love ka?
1: Oo, Bart.
0: Unya, sa'y plano ana?
1: Wala pa. Uyab lang ni.
0: Bart, ayaw na palangan-langan. Pasin og na. Matanda yan na sa uban, ah. Wag yung ka.
1: Ay, kabala ka. Pangasawon ako ng babae.
0: Ah, pangasawon yun?
1: Pero dili pa karon. Taman kung asa tama ng among gugma.
0: Kung loyal siya sa kuha,
1: loyal po ko sa iya.
0: Kung manti ko siya mo saan sa iyang saan sa kuha nga, ako rin yun ang lalaki ang hihugmaon, maupo po na ako. Kung maglahutay among panag-uyab ni Tessa, mapanidaan ako nga pwede na may magbinyo, binyo anak ko siya. Pero sa pagkakaroon ni Pat.
1: Pat! Ang kuna na na-part kibasin maangko na sa lain. Naunsa naman taon ka, uy.
0: Ay mo kabala ka. Ako rin ang buhaton. Painlabon sa nakong maayos si Tessa. Kanunin ako siya regalohan. Unsay ako ikahatag, taman sa kumakaya.
1: Hantun nga mo batig siya tudo nga gugmantiri ka na ako.
0: Ay, Aiski! O si Bart! Pag di nakaganahan na part, basig pwede ko sa anak part.
1: Tarantado man dahil mo di, hey, ihatag lo sa inyo, ha? Mawin mo nga klaro, inom rin na sa inyo, ha?
0: Ani ba, basig pull anak, ha?
1: Di ko ma-pull an part, buutan si Tessa. Pero testingan pa na ako kung ihatag niya ang gusto na ako, nga malipay ko, magpamatuod nga, nahigugmagin siya diri sa ako, ha?
0: Ang iyon ako.
1: Kanagin part, para maimugin na si Tessa!

0: Asa man ta?
1: Tis manglag da.
2: Wala na pagkay kwarta din eh.
1: Naunsa man ka, ako'y nang hagarug lagi ka babae ni mong tao, ikaw akong pagustuhan.
0: Di may masamnaan ako ika-chip in sa mga para dili ka mabugatan.
1: Kita ramang do ha, wala may mga kauban na to nga mahadlo ka nga mabugatan ko sa akong igasto. Pilar may kao ni mo. Tara, manglag ta. Mga untas gawas. May tatagkananan din eh.
0: Ah, sige.

0: Danilo. Nga nang di ata diri? Lads kini Danilo. Kung siplado ni mo.
1: Lisa. Hindi rin ako may balan. Kung sa katino na imugong madirikan ako.
0: Dili pa pa kakuntinto sa akong ipakita ang mayong pagtaga di akadibo?
1: Kuntinto na ako, pero mas gusto na ako nga. Maklaro yun nga. Mahal yung kunimo. Sa atong pagkabuhaton karon, mahimong makuntinto na gigo kayo.
0: Kinanglan pa bang? Wala pa kita maminyo.
1: Ayoko bala ka. Magminyo yapon kita. Pero gusto na ako nga. Ma-prove yun ako nga ako pag yun ang unang lalaki niya sa imo ang kinabuhi. Sige na, Tana.
0: Danilo, nadlo ko.
1: Ay, kadlo. Dili ko ikaw pasagdan. Tana na.
0: Danilo.
1: I love you, Tisa.
0: Dad.
1: Ayaw kadlo. Ako rin bahala.
0: Basta ayaw ko pasagdi, ha?
1: Dinhin ako may balan kung unsa kunin mo kamahal.
0: Mahal naman ka.
1: Mahal tasap ka.

0: Whoa. Tinood ko rin ako pang unang lalaki sa'yo, ha?
1: Hindi lang ka matuos ako, ha? Basta ako, dili ko niyong pasagdan, ha?
0: Si pasagdan ko, kung sa ganung ipanulti niyong kapasagdan. Ako ang unang lalaki nga nakahilabot sa'yo, ha? Tapos pasagdan ta ka, mahalunta ka.

0: Ma? Ah, Danila. Nakipsulti. Saan sa ka na, anak? Pwede na ako magminyo, ma. Magminyo? Anak, wala may problema sa pagminyo, pero sa pagkakaroon, ayaw sa...
1: Sa bagay, ma.
0: Hibalo na ka, nagkinanglan pa sa imong tabang. Ug magminyo ka, magunsa na lang imong tulo ka manghod ni mo. Nga nagsalig na sa imo ha, sa ilang pag-eskwela. Kasi si papa ni mo, wither-wither na lang intaw ng income.
1: Nakasabot ko, ma.
0: Anak, dilita ka dilian. Sige lang. Muingon ra ako nga pwede ka na magminyo.
1: Pero ayaw po paabda mga matidad na kong 40.
0: Ayaw ka bala ka, pinakataas na ka ng 30. Total, 27 pa ka, maglakat pa ka 28. Time pa. Ganun nakaiskot ka niya na nakasulti ka nga, pwede na ka magminyo.
1: Wala lang, ma.
0: Nada ba kay Uyab nga gusto ni mo minyoan?
1: Oo, ma. Pero ayaw ka bala ka, ma. Dili sa ako magminyo. Nangutana lang ko kung pwede na ba ko magminyo.
0: Ayaw sa anak. Sige lang, muingon ra ako. Ha?
1: Oh, sige, ma.
0: Muingon ra ako, anak. Pero kung manggaling maminyo ka na, manghinaot mi nga bisag ginagmay lang nga pitik ni mo dire sa mo ang at suporta sa imong mga manghod. Ayaw mi pasagdi. Kay ang income na lang intaon sa imong amahan, igu-igu na lang sa among pagkaon. May gani na aka.
1: Ay kabala ka, ma. Ikaw ako ang agdon.
0: Sa pagkakaroon, anak, ay lang sa pagminyo, ha?
1: Oo, ma.

Kalau isap ni mama, mana rabi na hitabo na monetisa. Basin gusto niya sa magiging minyo dari ka na ako ay nahilabdanan ako siya. Sige lang. Magpaabot ako sa insaktong ngayon.

0: Si Tisa, nanawag. Tess? Nakatawag man.
1: Problema ba huwag pantawag ko sa imo, ha?
0: Wala, nakikalitan lang ko. Kasagaran ako ba yung manawag sa imo, ha?
1: Pwede ito magkita as personal.
0: Okay, ikaw pa. Anong dili man? Bisa nung sa orasa, bisa pagtungang gabi, iyon sa diha. Bisa pagkapoy ko, makikita ang ko sa imo, ha?
1: Ah, sige. Ah, kunya magkita ta, ha?
0: Okay, okay.
1: Pagpaabot ko sa akong i-chat ka, kitaan natin.

0: Oh,那会兄弟什么哎？
1: 哦，我这个呢，
0: 问题是个。
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
2: Ganahan ko kay Lami Imanggod ang akong tulong matagabi. Sa akong paminaw yun, nindot git kaning kapiha. Kay nakasuhay ko sa uban, maragulay alibyo. Sabihan na kainong ko aning kapiha sa Capricorn. Lami na akong tulog.
1: Pila nakauras karon imong pagtulog?
2: Dibalik siya sa 8 hours.
1: Nanindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
2: Karon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
1: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn o nga, no?
2: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkapinan lang mo, ang Capricorn, shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abin ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Onya, probit and tested yun ang kape.
1: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Anya pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, ma'am. Nakikigunit ang haplas niya.
4: Yes, sir. Nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
3: Oo.
4: Kay, mugi niya akong ginagamit.
3: Saan naman?
4: Sa una nagbuntis ko sa primero na kong anak, naka-experience ko grabe yung panood.
3: Mhm.
4: Motong sa ipakaduhan na kong anak, nagiyos nagiguan ng Orion Herbal Oil kay
3: Mao imong gihaplas pagbuntis ka.
4: O natagam ko nga katong nagbuntis ko nga ingon sila panuhot daw to ako sakit kay dugay gyud ning gawsang bata.
3: Mm-hmm.
4: Nya dugo kita na nga ginako.
3: Mm-hmm.
4: Motong na election ko migamit na giguan ng Orion Herbal Oil kay naman pud nagrecommenda gyud nako nga maayo kuno ang Orion Herbal Oil sa mga buntis.
3: So, gaplas na mo sa nagbuntis ka?
4: Opo.
3: O, na epektibo, ma'am?
4: Grabe yung epektibo. Dali na dyan may gawas ang bata niya. Wako kayo, feel nga ka na bitawang
3: sakit.
4: Sakit bitawang tiyan?
3: Mm, sa pagpanganak?
4: O, sa pagpanganak.
3: O, kay so, gikan sa pagbuntis ni mo hangtod nananak ka?
4: Oo.
3: Orion Herbal Oil may gagamit?
4: Opo, moji lang gagamit.
3: So, ano sa may kasultes Orion Herbal Oil, ma'am, sa mga buntis?
4: Very effective kaayo. Kamong mga buntis niya, kinigid inyong gamiton. Kay dali gid mo mga anak. Mogi na ako na experience.
3: Walay panuhot.
4: Wala gid panuhot. Kay ang makasakit di ay saktiyan, panuhot di ay na. Munang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata. Tungo di na sa panuhot. Pero kung mo gamit ka ani, tested and proven good para sa ko.
3: Orion Herbal Oil.
4: Orion Herbal Oil ako ginagamit. Nindot kayo gamiton.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung lalunda na yun siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizin nga pangpagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizin sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule, adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya o 15% sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang nga muubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang migakas of gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang migakas of gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang migakas of gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad-tungad-to pagkabuta. Makatabang usab ang migakas of gel nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang migakas of gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga rigla. Matabangan mo sa migakas of gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang migakas of gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
0: Unsa ka to? Buntis ko na bungol ka. Hala. Yung si plano ni mo. Grabe ba yung pugong na ko sa imo ha? Nga dapat dili pa na to himoon kay dapat himoon na to ang usa ka butang. Ang kinanglan minyo na kita. Pero mapugsanon ka. Buntis ka? Kapila na ko isulti sa imo ha? Gisaad ni mo nga dili ko ni mo pasagdan. Mauna ni akong gikabalakan. Basin mabuntis ko. O tanawa karon buntis ko. Di sa kuwan. Di sa pwede nga magminyo kita. Ay, di mo kong pasagdan nga magbuntis ko? Ha? Di. Ay, basin pwede pa ka na map. Pwede ito na ako. Kung iklaro ni mong tawhana ka. Di sa dili pa karon panahon na ito nga magbinyo, da? Mao ba? So wala pa kay plano nga magbinyo bisan og buntis ko. May nalang gani nga dili tinuod nga buntis ko. Kung ay ayaw ni mong tawhana ka, giprang talang ka. Nga kuno ay buntis ko, pero dili tinuod. Gipamatud-an lang na ako. Unsa ka klase ng pagkatao nga mantigo baka mutuman sa imong gisaadri sa ko ah. Karon kay dili di ay. Oo, akong nahatag sa imo akong pagkababae. Pero dili ko buntis. Wa kay pulos ng pagkatao. May lang ka mo pala may lamit tapos dili ka mubarog sa imong gihimo diri sa ko ah. Magbulag ta. Dili ko gusto lalaki nga way klaro. Tiso, mahal ta man ka? Mahal? Ya tapos kiprang taka nga buntis ko, ya dili di ka mantigo nga mutuman sa imong sa address ako, ngay mo kong minyoan kong mabuntis ko. Pero dili pa karon. Di pa karon. Og buntis gyud ko ka tinuod, pasagdan ko nimo nga burot kini akong tiyan. Di ka na magbulag na kita. Tisa. Usa mi pulas buhi ro ko. Di na ka, pauli na sa inyo ha.

0: doon sa park. Nagbulag mo. May mahal na ako sa Tisa, may. Di na siya mutubag. Mahal niya akong naunsa pagkaunsa. Pastilan, may. Saling nagkauya mo, may. Mura kang si Kinsa. Karun, mura kang naunsa. Pagtarong lang mo, may. Nagproblema ko kung saan ako. Giprank ko niya, may. Prank ka unsa. Nani, nahita mo na mo ni Tisa, di ba? Nangyong ko sa inyo, ha?
1: Oo nga.
0: Paglabay sa duha ka bulan, murag happy tayo magtulo ka bulan, nagpasumangil siya nga buntis siya. Nagpasumangil? Oo, gifrank ko niya nga buntis siya. Iya kung giklaro ba kung unsa akong reaksyon kung buntis kibali siya. Unya, dili na tinuod. Nibaliban bang ko nga dili sa kung pwede magminyo. Kaya na ba ko'y obligasyon sa kumaginikanan o sa tulon ako ka mga manghod? Maulang ka na ako, ah. Muna ako siyang gisultihan nga dili at apoy di magminyo. Giprangra ko niya nga buntis ko nuhay siya. Pero dili di ay, gingnan ako niya na huwag ko'y klaro nga pagkatao.
1: Patay! Yung sao naman na ron.
0: Tawagan ako siya, di na siya mutubang. Giblock na ko niya.
1: Yung sao naman na ron.
0: Astila niya. Mahal ako si Tisa, may. Mahal na ko siya. I-block na ko niya, bay.

Mahina ito mo agis ti sa dirisa mong istambayanan. Pamasin lang ni ako ah. Wow, katingog niya ito mahigayon ah. Kumusta na kasiya? Sigug balik-balik dirisa mong istambayanan nga magkita mi. Pero pila na lang karon kabulan. Wagi ko'y nakita nga tisa nga mo agi diri. Asa na kasiya? Muli man nakabulan. Sige kong pangita siya, sige kontak siya, di naging ako siya makontak. Sayangan ko ni Tisa, ngano ni sipiat man ko. Mahiwa po ka sa inya, yaranay ko ni Frank ang buntis siya. Huwag dili naging siya mawala sa kong una-una. Uy! Kanang babae nga. Nagpalit sa tindahan. Nakadumdum ko niya nang katapan ni Tisa sa pagpicture nila. Doon ako ba sinakabantay siya kasas Tisa? Siya ginana. Ito na ako.

0: Miss?
1: Ah, unsa to ah?
0: Miss, di ba kaila ka ni Tisa?
1: Oh, friend kain me.
0: Unsa pangalan ni mo?
1: Annalyn. Ganyan naman.
0: Annalyn, naibalo ba ka kung asa karong si Tisa?
1: Na. Nakauyab ba to akong amiga si Tisa? Pero yagi bulagan ng lalaki.
0: Ako to yung gingon.
1: Aha? Ikaw ay to yung gingon?
0: O ako si Danilo.
1: Katong giprank daw niya nga buntis yan. Tapos mibalibad ka nga ipakaanda magbinyo?
0: Oo. Pero mahal na ko si Tisa. Nakalitan lang ko.
1: Ah, manang nasuko si Semo ha. Pero naminyo na siya.
0: Naminyo siya?
1: Oo, pero kaso lang Dokirok po to yung nauyab. Nag-live-in sila, Dokirok, yung gibuagan. Chicks boy kayo kay Masaya po, martintal po niya ako nga amigas at gwapo-gwapo sa Nabuntis pagid siya. Pagbulag niya, wasa kay Balo. Nabuntis din siya. Natingala na lang, wala ng lalaki. Nahibala na lang niya, nabuntis siya, nga wala ng amahan.
0: Pwede ba manawag sa iya, tagay kong number, be? Kung pwede lang. Kay giblock naman ko niya.
1: Ah, tagang-tagang number, na ako yung number.
0: Be, salamat kayo ha. Pasensya sa disturbo ha.
1: Wala'y problema. Ah, diarang number niya oh. Makontak na. Mga niya pirmintin na tawagan. Hantod ka ron.
0: Salamat kayo. Kaya di na na ko siya makon sa messenger, kay giblock ko niya.
1: Ah, diarang number oh. Diara.
0: Salamat Annalyn ha.
1: Wala ka na sa payad.
0: Kumusta ho lang na ako siya, kay hantod ka ron, mahal pag yapon ako siya.
1: Pero ganahan yapon ka nga. Na naman siya eh, gibuntis.
0: Sige lang, may problema. Salamat kayo, atos ako.
1: Ah, sige, ikaw na ibala sa pagkuntak sa iya ha.
0: Salamat kayo.

0: tawagan ang hostesa. Kadali ko niya namin yun pag bulag na mo. Para makamubuon lang siya. Tawagan ako. Buntis na daw siya. Walay amahan. Ay salamat nagring.
1: Hello?
0: Tisa?
1: Ikaw ni Danilo?
0: Tis, pasinsya kasi disturbo. Ayaw palunga. Magkisulti lang ko sa iyo, mahal.
1: Kasi ito yun, Nemo, anong nanawag ka? Asa kag number na ako?
0: Nay, nakita na ako nga higala ni mo nga itong last picture ba? Sa nang gitanaw na ko imong Facebook. Natimanan akong naong sa imong amiga nga tapan ni mo sa pagpapicture ninyo. Kay sigug atang-atang pila na kabulan, nagatang-atang ko dito sa atong laaganan, sa atong panagkitaan, kung magkita. Dahil,
1: gifrang talang gani ka nga buntis ko. Mibalibad ka na dayon.
0: Pasamtunta ka. Pero karon andam na ko magigminyo sa imaw ha. Buhangyo ko sa kumang ginikanan. Pwede na magkita as personal.
1: Buntis ko. Dili na ko ngayon sa imaw ha.
0: Wala ka na isa pa yan. Nahibalon ako. Isultihan ko ni Annalyn, katong imong amiga.
1: Nahibalon na ka?
0: Oo. Wala problema. Sige na magkita ta. Sige na. Sige na, Tisa. Bisa na asa diri si kita utaw magkita ta.
1: Ha, sige.

0: Maraming salamat. Kumusta na ka?
1: Okay lang. Bisan pila ka bulan kita nga wa na magkita. Ikaw gyapon na asa kong nauna. Taysa, karong imong gibulag ang lalaki.
0: Six boy kaayo.
1: Kadali ra namo mapulaan.
0: Kinsa may dili pulaan yan ang lalaki nga. Makita na to sa cellphone lahi ng mga kachat. Itago-tago ng cellphone. Unsa pa akong langanan?
1: Wa ka mabala kasi mong gisabag nga walay amahan.
0: Mas mabala ka ko, madaot niya akong anak kung ma-stress ko kanunay sa lalaking akong ikauban. Ano ba, patawhon ako ni. Kakurang matuto sa iya kaysa magiguban ko sa lalaking permente lang ko kung si mission.
1: Okay lang sa iyo, makigbalik ko sa iyo ha. Magbalik ta.
0: Wa kita sa akong itsura, buntis na ko. Ganahan pa ka.
1: Pero andam ko nga manubag niya na ako eh, buangkun nga man. Para pagkatao sa bata na ay makita niya nga man.
0: Okay lang si mo ha?
1: Ay importante mahal ta ka. Mahal ta ka. Ibalik na ito atong relasyon. Ug usbon ako andam ko nga muangkon na ng imong anak. Magpailang ako'y amahan. Tisa, wala mawala akong gugma kanimo. Bisan pag niagi na ka sa laing lalaki na sab. Pero din ako naisa pa yan. Basta ang imong pagka ikaw may akong gusto. Mahal ta pa ka.
0: Ikaw. Okay naman kasi mo ha.
1: Naningkamot ko nga magkita kita. Pila ka bulan na kalabay. Dito mag-istambay ko sa atong panagkitaan kung magkita ta. Puros ko pamasin pero walang yun ka na ako makita. Hanto nakita na lang ako imong higala. Nga naasa imong picture.
0: Ah, sige.
1: Salamat ha. Ay kabalakan ng bata nga nasa imong sabakan. Ako'y papa ni anak.
0: Salamat.

0: okay lang sa mong mama at papa.
1: Oo, Tessa. Importante nga mag-uban kita.
0: Ako okay naman po sa ako nga dito rata sa inyo, ha? Tama imong gingon para dili mabayan imong nauna. Okay lang sa ako, bisan pag ang imong sweldo, tinanabahuan ni mo ihatag lang sa imong inahan.
1: Wala, nagsulti naman ni mama. Nga, ikaw lang magdala. Sweldo na ako, ikaw rin mag-budget. Kung si pangayon sa ako mamanghon, taghain lang.
0: Ah, sige, sige. Dili sila magmahis ako, ah.
1: Salamat kay Tisa. Tara, tutas balay. Dalay mo mga gamit.
0: Muadtor ako. Malangit sa ako sa kumaginikan na lisod po kayo.
1: Bananta ka.
0: Ako na lang. Muadtor ako, maapas ako. Maghulat na lang ka dito.
1: Oh, sige, maghulat ko, ha.
0: Total, naibalo naman ako maginikanan nga. Magiguban ako sa imo, ha.
1: Oo nga ni, sugot na sila, kiditong dito ta. Iuyo na sila nga mag-uban na lang ta. Naulaw pa gani sila sa koa nga. Okay lang sa koa nga, imong gisabak, sandili ako emahan mo, angkon ko.
0: Mao gani, tuwara ko magamit pa rito. Mauli ka na lang sa inyo at tapos mo adtor ako pagkaugma, ha?
1: Magpaabot ko, ha?
0: Oo, sige.

0: Wala pa man lagi Danilo. Alas 10 na lang sa buntag. Wa pa mo andito si Tisa. Pabuto lang na to, pa. Yung plano na ako, ako na lang adtuon. Kaya wa ta kay balon sa problema.
1: Nala sige anak. Mga isa ka oras lang, pabot na to. Sa ingon niya nga oras. Buntag rin siya mo, Rima. Pa.
0: Nawa pa man, unsang buntaga, hapit na udto.
1: Sige lang ma, pa. Apaso na ako. Hapit nating paniudto pero wala pa siya.

0: 가요.
1: 어. 어. 어이, 데닐로. 어.
0: 아. 아스티 sa ganina ko nagpaabot dito sa balay. Wa pa man sa kaabot.
1: Unsa wa pa sa kaabot sa inyo, ha?
0: Kaganina ro tumilak ko alas 6 pas buntag. Ha? Imposible nga wala pa sa kaabot sa balay, pa. Asa man itong bayhana to? Oh, sabi ito pa ingon.
1: Na, ang pananghid niya nga mo adto na daw sa inyo, ha? Unya karo wala pa kaabot sa inyo.
0: Miapas kay ko diri pa kayo basi unsa problema. Asa man di ay tustisa? Mo ni pangutan na ma, asa man di ni paingon ni bayhana ni?
1: Wa ni mo tawagi.
0: Tawagan ako pa, kadai lang.

0: Unsa man wa pa motubag? O papa.
1: Hello.
2: Tisa asa ka? Di ako sa inyo ha, may apas ko diri sa inyong balay kay dugay ka nakaabot sa amo ah.
1: Danilo, ayaw na akong pangitaa.
2: Ha? Usay ayaw pangitaa?
1: Kalimti na ako. Ayaw ka bala ka sa akong gibuntis. Ako na bala sa iya. Dili gusto nga doon ay ma-hassle, labi na sila naman magpapa din na naman ka diha. O dili ko gusto nga, ikaw na usabang pagpailang amahan sa akong anak. Ako na yung sulohan. O kayo na ako pangitaa.
2: Tisa, naunsa ka mahal ta ka? Andam ko magpailang ako yung amahan na ang imong anak. Asa mga karo kaya naunta ka?
1: Ayaw na ko pangitaa.
2: Tisa, mahal ta man ka.
1: Dili ko gusto nga makasol sa imo. Focus ka na lang sa pagsuporta sa imong pamilya, sa imong mga ginikanan o sa imong mga manghod. Para wala na yung pahinanan. Ay nakabala ka din sa ko ah. Salamat sa imong tinud, anay nga gugma sa ko ah.
2: Mahal pa ba ko nimo?
1: Mahal ta ka pero ay nakabala ka niya ng mahal-mahal na ako. Kalimti na ako.
2: Tisa!
1: Tingnan lang sila papa mo, pakita ko sila.
2: Hello, Tisa! Tisa! Tisa! Wala na. No, kumusta man daw? Asa man daw si Tisa? Dili na daw ako siya pagitaon pa. Dili daw siya gusto nga doon ay mahasol sa iyong pagbuntis. Huwag kalimta na lang daw na ako siya. Unsa? Asa man ning bayhana ni? Nagtuo man bing atuan na sa inyo niya tapos di akaroon niya tapos pakalimta ni mo siya. Ambot ma. Isa.
0: Unsa man ning bayhana ni?

0: Hantod karon Kuya Arn, wala na ako kasayad kung asa si Tisa. Siguro dako na iyang anak karon. Wala okay balo kung naminyo ba sa pag-usap. Gibisitahan ako, upat kabisis ang iyang maginikanan Kuya Arn bisan tagdugay nga higayon. Pero wala na gitsa Tisa mo pauli. Wapod kay balo iyang maginikanan kung asa si Tisa karon. Mauni akong gishare nga kaagi na ako Kuya Arn, pamasin nga mabati kini ni Tisa. Pamasin lang. Para may balan niya nga akong nagpabilin gyapon nga nagpaabot kaniya hantod karon. Dagan kayong salamat Kuya Arn sa paghatag ni mo kinabuhi sa akong kaagi. Ang imong magtatampo, Danilo. Dagan salamat Danilo sa imong kaagi nga imong gishare din sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Wata kay balo kung sa mga plano ni Tisa. Ang punto lang niya, dili daw siya gusto nga makahasol. Okay, Danilo. O, salamat sa mga pagsaling ni mong higalas, Kuya Arn, sa atong programa. Mauna yung giingon na to, ang gugma, makalipay. Mauna ang kinahangla na to, tumanon ang mga saan na to, ngadto sa atong hinigugma, para maangko na tong kalipay. Okay, dagan salamat sa inyong makanunayong pagpaminom mahigala. O ba ninyong higalas, Kuya Arn? O ganyo, kalimteno, ang pinaka-importante para sa ato, ah, para sa inyo, ah, nga gina-share nako sa matag adlaw ang atong mga produkto. Ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, uban usab sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, ug sa atong Turbo Max Coffee nga pagpadugang sa energy sa tibuok adlaw, ug sa atong Orion Herbal Liniment Oil ang haplas para sa tibuok pamilya, ug sa atong kami nga Supremo Herbal Oil. Ug labi usab sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong bitamina. Nindot na sa ilang mga inahan, ngayminti ninyo atong Nerveplex Syrup, ang kumplitong vitamina. Ubanusab sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer. Hantod sa mga tigulang ng mga edad, babae o lalaki. Huwag labinusab sa atong B40, ang high-dose nga B-vitamins. Para sa mga higala na to, diha nga naka-feel og tusok-tusok sa tiil, murag na yung mangusi sa tiil, og dayon magbinhod ang kamot og tiil. I-B40 na para malibyuhan na ang problema ngayon mong gibati karon kay nerves neuropathy na. Masinadaot na yung mga kaugatan gumikan sa edad o baka sa imong diabetes. Huwag na binusab sa atong Mega Curse of Gel Capsule nga dagang health problem ang itiker. Noan nyo kalimte, Mega Curse of Gel Capsule. Labi na sa mga high blood, diabetes, mga senior citizens para dili madaling limtanon, magmigaker o sa lang kapsula. Sa mga babaeng adunay dysmenorrhea nga mag-anto sa kasakit, nga ilang bation sa higayon nga muabot ilang binurlan nga rigla, magmigaker sa dil kapsul. O labinosab sa mga ginikanan nga adunay depression o anxiety ang ilang mga anak, imigaker sa dil kapsul sa matag-adlaw o sa lang kapsula. Ingana kanindot atong Mega Curse of Gel Capsule, dagang health problem ang itiker, o dayon usab sa atong Fervite Capsule. Fervite Capsule makatabang sa mga tao nga gamay nga trabaho, daling kapuyon, maglipong-lipong, luspad tanahon o dry ang lawas tanahon. Basing wikas dugo, makatabang atong Fervite Capsule sa matag-adlaw ni mga pagtik. Wala sa ilasa nga taya o dili maghilab imong tiyan sa atong Fervite Capsule. Pwede kayo na sa mga bagong nanganak, imintin ninyo para mawalan yung kaluspad o mabalik yung pagka-blooming o ang yung pagka-pinkies. Fervite Capsule. Daghan kayong salamat. Kinis Kuya Arn ang inyong
1: Dr. Love!
0: Daghan salamat. God bless you.
1: Dr.

0: Mahal na ka ba yung mga panguntana? May tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan nato, mga suking tigpaminaw. Welcome na po sa itong programa karong adlaw, no? Kinyo higala sa kahanginan si Buttercup. And of course, kauban nato ang ato ang mahigalaon og pretty full nga doktora. Way lain si Dr. Choi Bantilante.
2: Yes, ma'am. Ayaw na po palabiin na imong kuwan. Ayaw, dok. Ma'am, kaya di na biya na tinuod ng
1: ayaw, upan. Ayaw, dok. Dili, dok. Nahinom doon ko. Nagbasa taha sa maging episode. Nga nag-shout out ng mga pretty full lota, dok. Ato nang dawaton, dok. Oy. No, thankful ta na. As in, nga.
2: Sir, makaingo yan ang mga tanaw sa ito ang Facebook account na pakarabay sila.
1: Ayaw, dok. Ang gaingon, ano, wak man tanangangkon, di ba?
2: Oo, day.
1: Ay, mga kahigala, ano, enjoy po may panagsadari ni Doktora Choi kay usahay ba ano nga napoy panahon nga luya ka ayo mi pero karon jali kay naka coffee corn karong buntaga no. Okay, so Doktora Choi, daghan na kayong nag-message dagway sa imo ang Facebook. Dito tamo message, Dok. Usugod ta dayon, ha?
2: Mm-hmm.
1: Okay, darita si Ma'am Sick N. Ingan siya maayong buntag. Dok Choi and Buttercup. Mangutan ako, Dok, unsay angay imnon anang dako og tiyan. Senior na, ug unsay angay imnon na kape para mo gamay ang tiyan. So, salamat sa tubag, Dok. Ug unsaon paggamit ang orayon sa kaspa? Saon pagbutang? Oh, daghang kay pangutan na si Ma'am Sis N.
2: Regarding anang sa kaspa, Ma'am, medyo ko katubag ana nung kay.
1: Mm-hmm.
2: Wala bang yung kakuan. Kung kaspa naman ay mga pero keto ko na soldier ng mga tinuod okay, na tambala okay, na, no? Shampoo for kanang kaspa. Kaya ang kaspa, mangod, is fungal infection, mangod na siya.
1: Mm-hmm.
2: So, syempre, fungicide nga shampoo, mo dyan ay recommended. Sa ako ang part as a medical physician, no?
1: Yes, Dok.
2: So, mo na ang ako ang stand, no? Kaya ang pukoy history sa una, nagkaspa ko, or usahay, akong anak, agi sa kabaga, sa buhok, tandili ma... Karamang kong hygiene po nga dili ka maligo tarong, no? So, magka-oil ng imo ang scalp. So, dyan na magsugod nga makatubo na ang mga kuan, mga fungal infection, no? And then, pero kung scaling lesions lang, dyan na. So, hygiene lang yun sa imo ang scalp. Maligo every day siguro or every other day. Labi na kung baga kag hair, no? Or natay mga tambal for it, kanang dandruff, kanang mga shampoo nga naik ito ko na soul, no? Pero siguro na-mention ni Buttercup ng inana nga
1: yes, Dok.
2: Style.
1: Yes,
2: Dok. So siya siguro yung makatubag, ana.
1: Okay, Dok. Kaning kuan, Dok, na amang po ni base po ni siya sa mga testimony sa orayon, Dok, no? Bahin sa orayon, kani kay mismo si Ma'am Sis N, nangutana ni siya, posible nakadungog po na siya sa mga testimony sa radio na to. Ay, dili lang ako mismo, nakakita po ko nga naay kana ang pasyente na nga doon na siya yung mga medyo paras aning iha, Dok, makakuha ganit siya, makapatay pag ganit siya sa kuto, no? So, ganit siya, Ma'am Sis N, ang paggamit ni mo sa orayon, so, i-haplas lang siya ni mo, mora lang gyapong kag-massage sa imong buhok ba? No? So, dito ni mo siya ikuan sa imong scalp, and observery kung usap po epekto sa imo, ang kay so far, so good po siya sa uban, no? Okay, Dok, kana lang siya.
2: Yes.
1: Then, kaning iya ang ipangutan na, Dok, unsay angay imnon daw sa dakog tiyan nga senior.
2: Tuli, kanang nakadako sa tiyan na to, it's more on the position na gina sa fats, no? Mental fats na ni mo. So, dili kay na mo matter ang kanang usay imo ang imnon nga kape, no? Pero naatay mga kape nga ang iyang effect is mura kag makalibanga. So, dili kay ni mo maabsorb ang gikaon nga taod-taod ni mo og inom, mura kag magbawas, no? So, isa na siya nga ba siguro, ma-dehydrated ka, mo lang na dili pwede, no? Labi ng senior, no? Madlok ta nga ma-dehydrate, kaya mo medyo mag-watery naman yung stool, no? Napuyuban nga mga coffee sa una nga naisagol hormones, no? Na ito'y sumiyagi nga na thyroid hormones, no? Makapaspas yung metabolism. But, ang uban na magka-thyroid problem, no? So, muna nga careful, no? Sa mga coffee nga nag-claim nga makadayat, no? Ako nakasulay-sulay, be po kay nana kay. Kunuhay lagi, dako-dako po tagbuyon, ana, no? Pero, wala may effect.
1: Ano mo ginagmay lagi ka?
2: Wala may effect. So, ang effect yun siguro, mag-kuan ka, balanced diet, exercise, kana no, so disod po ang senior crunching so siguro healthy diet na lang yun siguro ta, no, inana. So kana mga kape nga inana, wala ko i-recommend, no, kay wala ko naga subscribe inana, kay ako mismo nakasulay, unless siguro nga parisan kay syempre kabantay ka na mga nag-promote ana mo ingon man gihapon sila diet and exercise yun, yes, gihapon, no, because murag ride on ra na ang coffee nga inana, no, nga diet coffee, ride on na na siya. It's more on the diet and exercise good, balanced diet good na less fatty foods, less sugary foods, and then dapat kamulihok. No, kapatay ka ng mga edaran ng mga senior sa unang panahon nga medyo slim. Kay, ano ba sila glakaw? Di man parehan na ito nga, maski ito oras sa iskina, musakay yun, no? Muparag yung motor ka. Kung ano ba, naapoy motor. So, maski dito oras sa pika sa iskina, magmotor, gihapon pa doon dito, no? So, ang physical activity sa ato ang age is medyo nawalaan na, no? So, muna ingon nila kung na ay elevator and then dilirapog ka na sa fifth floor. So, third floor, pwede na. So, layo na ginanin mo, glakaw na lang, no? Just to kanang energy expenditure, no? So we need to kanang mga uso karon nga mga pickleball sa mga batanon-batanon, pero maybe senior na mahadlok na taana, kailangan na yung mga osteoporosis ang uban, so walking-walking na lang
1: ana,
2: siguro
1: lang, invite na to ni Dok sa volleyball,
2: aerobics sana.
1: Alis, hindi ka po na mag-aerobics lang si nanay or si tatay,
2: okay
1: kay
2: naman, okay na, okay na ang aerobic kay, ayaw lang po ito, mura na makagasayaw ano mga aerobics good, mm-hmm. Hindi na po ito mga super kanang na yung mga ubang aerobics nga magdala o mga dumbbells kapantay ka ng uban nga murag high intensity aerobics naman po na siya or cardio aerobics na main ana. Pero syempre, kanina mga Zumba main ana good. Ana.
1: Mm-hmm. Ako kung ako dok, di ko alam Zumba dok, kay kada ni mo attend din na dapat mo bayad man ka. Dito ko sa walking na to sa Boulevard.
2: Kaya nga no. Dapat ko nang nag-attire ka.
1: Uy, dok, pwede mo ka.
2: Na kay friends, kauban ni mo.
1: Sa bagay, hindi pa na siya dok.
2: Friend po, hi to Ma'am Alma Sulit, no? Ang ako ang amiga nga midwife sa Polanco, no? Kaya makabalod yun ko si Ma'am. Nag-sumba na siya dia every Sunday sa Boulevard. Abot lang ko na-sustain baka ni Ma'am.
1: Oo, oh, kana lang. So, sa dili makasustain sa Zumba, baklay-baklay lang ta, kita-kita lang ta, nay, tay, diri na ta sa kuan.
2: Okay, Boulevard. Mag-alaga og apo ka na. Makaniwan dyan na mag-alaga ka po.
1: Kana. Pero mag-agya po na siya, Dok, no? Insakto yung mga advice nga ang proper po diet lagi. Kaya kung saon man na nga magpaniwang ko, no, dahil naman dagko kaig hab-hab. Dahil yun, kaon sigig mga medyo tamis, kaon kuan.
2: Diet ka, coffee niya, parisan po pan, pila ka mo. Saan-saan na, nalaman lang.
1: Okay, so Ma'am Sik Eno, nadungog ni Moni, hinangot nga, mag-enjoy ka na mamati, no, sa advice si Doktora nga, kuan ba? Nindot kid kaayo para sa mga senior din ha, nga imong gingon, basin imo aning lolo or imo abang kinsa ni, no? Minahal sa imong kinabuhi, so hinaot nga nakadungog ka sa advice si Doktora Choi para ni sa kaayuhan sa tanan o sa mga medyo dagko na pugtian din na nga mga senior. Bisag dili mga senior gani, Dok, medyo dagko tiyan na. Oh, kita-kita rata sa Boulevard, baklay-baklay lang taginagmay. Dayon kaon taginagmay, labi na ron nga medyo mahal ang palalito. Now, budget-budget po, di ba?

0: lunchtime na mura naka queen, no? Narte or king ba king
1: pa
0: dayon kaon pa dayon ang babae na dayon pagkagabi oh, mura na queen ngano pa cute cute na lang ang kaon
1: okay.
0: Ini kagabi eh ana pero kaya kasabot man ko sa Filipino nga culture nga gabi ra man guta magkuyog tanan kasagaran gi trabaho sa adlaw no so kanang daghang chismis daghang istorya lamang kaon pero karon I don't know gyud no kay even sa amua to ana sa cellphone ang mga nawong,
1: ana
0: no?
1: Lang.
0: So, muna nga, put down the phone when you eat together, no? Let's eat together. Put down the phone. Pilarabitaw po na kami notos na magkita ay mo, magtabi mo, no? Ay, nana. So, as much as I can, no? No phone during mealtime.
1: Ana, kanagid unta. No, kung makaya lang, Dok. Eh, disiplina man gihapon
0: oh, pero, na siya. Pero, syempre, mabitaw ko nun ng ubang mga bata, kanang natingalan na lang ang mama papa ha bully day ni siya or hello kung ano yan di ba kay wala na kay tay time sa ato ang family because
1: correct,
0: ang phone na lang ato ang gato bang say makonsensya ba po ko nga akong mga anak magsigig king storya na ako niya murag half attention ra akong mahatag no kay tuwa sa phone ang attention so let's change that just try to change that.
1: Imos, ang mag-una og model gina lang si Doktora Jod.
0: Yeah.
1: Uy, Dok, nahinumdam ko, Dok, ba? Itong bahin sa kape, pwede mo po siya mag-inom og coffee corn? Katong medyo dakong tiyan. Kaya nga, no, pagka buntag, ana, makabawas, ang po siya, Dok, no? So, ang uban gani, oh, ang mga higala do, ay, no, nahinumdam na ko sa purple corn, mo din ginainom sa uban nga, medyo ni gamay-gamay sila. So, ipatry na to ni ma'am, sa imo ang...
0: Ako, pa-try na.
1: Try ta, Dok. Dungan ta, Dok. Ang purple corn.
0: Kono, pero daghan man gud na siyang sulod, no?
1: Yes, Dok. Pero nahinumdum bitaw ko, ang purple corn, naa siya'y 9 herbs, no? Pero, sa diha, Dok, nakahiskot magkukudok nga, dunay sugar. Wala di ay nagdahom akong dunay siya'y sugar. Abi na ko tamis-tamis. O, nasipiat ko mga higala, parihara siya sa atong coffee corn, daghan lang siya'y 9 nga herbs na gidugang. Okay? So, medyo itry ninyo na, barato pa, pasin mo gamay-gamay atong tiyan din, ha? Of course, mo to ingon na doktora, ato ang pagkaon, bantayan, medyo na po tayo exercise nga regular, bisang walking lang, inana, no? Magpasingot po ta para, inana, dungan ang kagamay. Balance ba? Dili kaya batiis ni dako, ang tiyan ng dako, or ang tiyan ni gamay, pero ang batiis.
0: Kaya si Buttercup, paminajod mo niya, kaya seksihon ni siya. So, kanin mo yung i-idolize regarding anang ko
1: ay
0: physically fit.
1: Kuan man gudok na ning kamot magudta no kay bahin magini sa health atong giskutan mga higala no so ning kamot ta nga healthy ta at the same time physically gid ta nga mo fit diba ena na so mga inom tag coffee corn no wala ko nag-inom pa sa kuan purple pero coffee corn akong giinom buntag uto hapon basin medyo nakagamay na ko na dok
0: bason
1: kay mo kaon man jud ko tapos mag-walking jud ko kana ra gud kita ta sa boulevard kana ra jud walay bayad oh,
0: ito
1: libre
0: ito pa picture ni Juanito ni Buttercup
1: okay thank you so much ah oh, napoy pagkabugay-bugay si doktora karon ba anyway ha? Dirita sa atong lain nga nag-message dok ha sa Facebook nimo si Ma'am Mary Jane ingon siya dok maing hapon sakit ang mata sa akong anak iyang liog i-connectar sa iyang ulo dok Choi sa manangay buhaton ani dok salamat unsay tambal ani dok
0: sakit ang
1: mata sa iyang anak so gikan sa iyang liog ni connect sa iyang ulo ang kasakit kaysa mata ang problema dok
0: kung naay problema ang mata no so mas maayo siguro ipakonsulta nimo sa opta no doktor sa mata no pero mata na ho na kay di mo na maayo kung kinahanglan na gyud siya og grado sa mata no pero as much as possible tanawon po sa sulod no muna nga ophthalmologist ang ideal no pero kung mingon ang ophthalmologist nga grado ra ang kinahanglan so mato ka sa optometrist na pod katong tighimo og antipara no dito ka sa iyaa eh kay kana mangod siya ma'am kung nakay problema sa mata labi na nay astigmatism so magsige nag contraction ang gagmay nga muscles sa imong eyes do just to adjust no so kinahanglan gyud siya og correctional glasses kung naa na gyud error of refraction no so ang kanang may nana makasakit yun na sa ulo makalabad yun na sa ulo so as much as possible dad adito sa ophthalmologist so dere sa dipolog na ata kang Dr. Lakaya or kang Dr. Kalapi then mo yun na ni sila grado ra, so pwede na sila mo rin sa EO or sa kanang mga Acevedo, sa panay mga common
1: nga clinics,
0: mga, yes,
1: no?
0: Optometrists na sad. No, sa anak siguro, and then, pero,

0: sa atong age ko karon wala man gid kay nagmatter, no? Ang food mangod is more on fatty foods, ana bitaw. So panalagsa na be taas og sugar o taas og cholesterol ng mga bata, mm-hmm. no? So pwede po siguro nga patestingan niya na, labi na siguro kung yung anak, more on the heavy side or tambok, no? Mm-hmm. In our late man's term, tambok siya. So, mas better siguro nga ipacheck na lang po ni mo ang yung cholesterol o sugar. Then, kanang yung mata mong ipatanaw.
1: Okay, Doc. Thank you, kaayo. Si Ma'am Mary Jane, motor advice si doktora. Sakto kaayo. Kaya kana pong mga batanon na baron, Doc, no? Gawas anang, kana ang magsige po na sa screen time ba? Sobra-sobra. Pero dako possibility gihapon nga kanang matag-as si egg sugar, Doc. Ingon ani da yung bation, Doc, no? Bisang bata pa. So, ma'am, ipa-check up, ma'am Mary Jane. Okay, thank you. Dali na po ta sa ato ang nag-message. Si ma'am Rosie, ingon siya nga, Doc Choi, good PM. Asa man ta pwede makapalit og orayon? Wala siya nag-mention, no? Asa ang lugar ni Ma'am
0: so,
1: Rosie?
0: So, i-text ang hotline, no? 0909-304-8924. Kung asa nga lugar ninyo or pwede ganyan doon lagi inyo mga pharmacies di ang mga sikat nga pharmacy igna nga pag stock mo aning orayon tagay sila hotline number sa ato haron dito sila manawag haron makapangayo sila og number sa ahente no haron pod mo kusog ang ilang sale og haron pod makasulay pod mo sa among products no igna na mga pharmacy di nga magbaligya sila ana di ana sa ila ang area.
1: Okay, thank you kay Dr. Choi. Diri na po ta sa nag-message kihapon sa imong Facebook si Ma'am Rosemary. Ingan siya nga Doc Choi and Miss Buttercup. Maayong hapon from Don Carlos Bukidnon ni Everyday Me na minaw sa inyong program. Tapos user me sa Coffee Corn with Malunggay and Zanton. Ask lang ko, 85 years old na ako ang mama. Wala siya'y maintenance. Kaya di man siya high blood, pero naalay time nga magkurog iyang mga mata ug ba-ba. Unsa kay hinungdan ani og possible pod nga itambal Doc Choi? Thank you.
0: Kana mga tremors usahay ana agi sa electrolyte imbalance or basi na siya Parkinson, no?
1: Okay, 85
0: times na ina na, no? So ang uban ana siguro nga kana pataka lag move ang ilang lawas usahay na yung mga stroke, no? Nga ginagmay sa ilang brain na yung problem. So tagay na siya B-complex, B40, paim na og mega care, no? Para sa mga cholesterol or basin sa mga nerves na niya. Pero as soon as possible, gyud unta, dapat ipa-check up niya iyang mama. No? So, pwede ka magpainom og B40, pwede ka magpainom og mega care. Pero ipa-check up siya na siya. Harun makitaan ba dyan sa doktor kung unsay possible nga mga sakit anak niya, no? Kay posible lang basin sa nerve do no? Maka-address ang atong B40 no So mga cholesterol ba or kulang ang blood flow no sa iyang brain so makatabang gamay ang mega care pero kinahanglan siya ma-assess kay basin na siya Parkinson no naagi specific tambal para sa Parkinson just in case kana mo iyang diagnosis no so like example dali sa Sampuanga del Norte kung natay mga problem nga inana nanatay neurologist si Doktora Gayo.
1: Neurologist.
0: Pasalamat ah. Nga na. Yes. Kay Lisud yung Gayo. Ang kanang mga ma-stroke, kanang mga Parkinson's, mga inana. Bo, naman tayo mga internal medicine. Oo, no? Pero, nindot yun ang naatay neurologist.
1: Specialista, gudihagid siya nga kuan.
0: Mm-hmm.
1: Mga field. Okay, so Ma'am Rosemary, no? Shout out the ininyo din ha sa mga Don Carlos Bukidnon. And thank you kayo sa always imong pagpaminaw sa ato ang programa kay Everyday Ganesha Doc. Nagagamit siya permi sa Coffee Corn. So mo na to advice si Doktora Choi nimo no. Okay kay nga paimno nimo si mama nimo og B40 atong B-complex at the same time paimno nimo siya og mega care. Tapos dili jud nimo kalimtan ipa-check up good kay dakog possibility nga kaning nagliok-liok yang mata. Huwag yung ba-ba nga, base doon na siya yung Parkinson's disease, di ba, Doc?
0: Yes.
1: So, inana, no, hinaot nga nakadungog ka karon sa imo ang problema, nga imong gi-message din, hi, o hinaot nga namati ka, kay everyday man jud ka namati. So, thank you kay sa tanan, sa mga nag-message, sa mga nag-join sa itong programa. Gi-invite gihapon mo na mo, no, nga always mo nga mag-message or sa mga gusto mo join, nga wapa ka-try. Muna ni atong hotline number 0909-304-8924 o sa Facebook ni Doc Choi nga Doc Choi. Unsa ganay spelling sa Doc Choi?
0: D-O-C space C-H-O-I.
1: Okay, mga higala. So, thankful kayo mininyo, no? Hantod na po sa sunod nga higayon. Sa sama gihapon nga oras, mga kahigalaan. Kita-kitsta sa sunod. Sa ngalan ni Kuya Friends, kanyang yung higala sa kahanginan si Buttercup. Na always, pagpahinomdom ka na tong tanan nga prevention is better than cure. And always, cheaper than cure.
0: Yes, so gani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, everyone,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:40. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart. This is Heart FM 93.7. This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 FM. Heart FM time. It is now 2:46.
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox inun man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. Bye buhay! Buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:29.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:43.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with Heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:42.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Unsay epekto mga pinangga sa atong lawas kining bugnaong panahon? Ting-ulan og labi na kung magpundo ka sa air condition nga perminti lang kasigpundo sa bugnaw. So dapat makabaluta unsa ang mga sign, mga ilhanan nga dapat nato malikayan og bantayan nato sa atong mga lawas para dili ta atakihon sa kasing-kasing, layo ta sa mga sakit nga cancer, diabetes, high blood pressure, dapat kabaluta pinangga. Og labi na sa tingtugnaw, ang bantayanan kay nato is ang ato ang immune system. Og labi na ang ato ang mga kasing-kasing nga layo ta sa mga atake sa kasing-kasing. Og kung hisgutan nato ang atong mga immune system, layo ta sa mga infection sa atong mga baga og layo pud ta sa mga kalintura, ubo, guban pa. Gani nakita sa mga geriatricians sa Harvard Medical School nga ang mga senior, medyo edara na, mauni sila ang bantayanan panahon sa tingtugnaw kini atong mga senior citizen. Labi na itong mga senior, panahon sa tingtugnaw, more tulog sila, more higda, more lingkod, dapat tagaan yun sila na itong mga activities. Panahon mangos tingtugnaw, tingulan, sagad yun na ata sulod sa balay or na ata sulod sa opisina. So daghan sa tuas, sige naglingkod ron o sige tanawag mga salida. Okay ron ito na naglingkod ka pero sige tad-tad no, na kay gina-prepare, gina-lihok-lihok. Nagtanaw siguro ka og mga salida pero sige kag map, lampaso, limpyo, trapo-trapo. Mas maayo ingon ni ana kay para mas ang imong sirkulasyon sa dugo mas healthy, mas ligon. Pag nagalingkod manguta mga pinangga, ang atong lawas nagagamit lang na siya og gamayng energy. Ang problema niini kung medyo dagandagahan ang imong gikaon o baka ha, ang imong kinananan sa magihapon sa ubang mga adlaw nga busy ka, grabing lakaw, grabing lihok, unya ang imong kinananan panahon sa tingtugnaw, tingulan, unya sigag lingkod, ing ana ra gihapon ang kadagahan ang imong gikaon, ang uban sigsima-sima, ang mahitabo taas kay imong risgo nga magkaroon ka ng metabolic syndrome. Ang imong gikaon dili magaling kaayo tungod kay ang imong lawas na kinahanglan lang og gamay nga enerhiya. Nganong gamay lang nga enerhiya tungod kay wa man ka maglihok-lihok. So kung daghan kang nakaon nga wala magaling pag-ayo, mahimo lang to siya nga makapa hubag sa imong atay, makapadako sa imong puson, makapataas sa imong kolesterol, sa imong fats, sa imong pagkataba, nga muhatod sa high blood pressure, muhatod sa diabetes o sa daghan pang mga balatian mga pinangga. So sa data 30% sa hinungdan sa sakit sa kasing-kasing kay wa ka maglihok-lihok o tungod kay sige ra kag lingkod og higda-higda. So take note pinangga, taas ang risgo magkaroon tag sakit sa kasing-kasing kung more lingkod ta. And even cancer mga pinangga. No? Kana di ang sige lingkod, more lingkod, unya wala nagbantay sa mga diet, sa mga ikaon, sa lifestyle, unya wala mga suplemento, taas ang risgo nga magka-cancer. Dili lang high blood, di lang diabetes, even cancer mga pinangga. Sayo mamatay ang tao panahon nga sigig lingkod, walay pasingot, dili maglihok-lihok. Unya awayon pagid kaayo sa asawa or sa bana, kana bitong magtiayon nga way kalipay sa kinabuhi, maunay sayo nga mupahulay. Kabalo ba mo mga pinangga sa mga naay breast cancer o colon cancer, 25% ana tungod sa sedentary nga lifestyle. Dili tiglihok-lihok ba? Dapat may bawaan ni mo kung sedentary ka. Mayingon ganit tag sedentary, more lingkod, more higda, o dapat may bawaan na to unsay mga ilhanan nga sedentary ka. So timanan na to ha, ang hinungdan di ay 25% nga nung magka-cancer ka o magka-breast cancer, colon cancer, tungod kay more lingkod, more higda ka. So 25% mga pinangga. Sa mga diabeteson, according sa data, ang hinungdan nga nung diabeteson ang tao, according sa data, 27% ang hinungdan tungod sa ilahang sedentary lifestyle. Sige lingkod ba? Maka-diabetes pinangga, 27%. So ang mga leading nga mga sakit karon, ang mga nagunang mga sakit karon, sakit sa kasing-kasing, diabetes, mga bukol-bukol or cancer, ang hinungdan di ay dako kay porsyento tungod kay sigig lingkod, kulag pasingot, kulag lihok-lihok. Mao nga tama gitong giingon sa Genesis chapter 3 verse 19 kung ako nasayop. nga pinaagi sa imong singot magkaon ka sa imong tinapay. Gusto gyud ang Ginoo, gidesign gyud sa Ginoo human nakasala ang tao nga magpasingot gyud siya kada adlaw. Taas keng risgo nganong daghang gipang atake panahon sa tingtugnaw. Sige paglingkod, wala pa kabalo unsay kaonon, unsay dapat inumon, wala pa kabalo unsay mga bawal. Di pagyud malipayon, awayon pagyud sa banaw asawa. Sige kahiubos sa mga anak. So ang sikreto para dili atakihon, dapat magtuon. Humanog kaon, lingkod dayon, tanotan-aw og TV. Ah. Pildig yung kaan ang mga pinangga basta humanimog kaon, magtanotan-aw og cellphone, tanotan-aw og TV. Dapat maglihok-lihok. Gani, ang daghan nato karon para nga mulagsik kunuhay, dili labad ang ulo, dili katulugon. Kung sa mahimoon, humanog kaon, mo inom og kape. O diha, ginapuga lang ang imong kusog sa kape, maunay makadaot sa imuhang lawas. Ang kabugnaw sa panahon, bantayan nato labi na sigigting ulan, grabing bugnaw ang panahon, o baka ha, sigira kag aircon. Pagtugnaw, namugnaw na po di mong panit, ang effect ana niya, gitawag rin siya vasoconstrictor. But pasabot ang imong mga ugat, ginapapiit niya, ginapagamay niya. So, pag bugnaw imong panit, taas kaya ang imong risgo nga maatake ka sa kasing-kasing wakakabantayan na kanabitong giatake kasing-kasing, bugnaw pugkaayo na sila og singot. Unya grabe ilang singot nga kanag-iingon sa mga katigulangan, way kabutangan og asa gikan pod nga singot. So kanang bugnog singot, bugnog panit, timailhan na siya, nga nang gamay ang ilang kaugatan, so apektado ang daloy sa dugo. Naghuot ang ugat, og taas ang risgo nga maatake sa kasing-kasing. Vasoconstrictor kasi yung bugnaw nga palibot. Mao nga sa panahon nga bugnaw gani, nindot kay ikakos-gakos para mo init ba atong dugo pinangga.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
4: Kaya, it's El Maguay.
2: Basta healthy, happy!
0: Mauna nga panahon sa bugnaw, ayaw yung pag-short-short. Ayaw yun og pag sleeveless. Imuhag yung dapat hikapon ang imong panit, imong braso, ang imuhang mga panit nimo. Labi na ang panit si imong abaga, ang panit si imong buko-buko, ang panit si imong dughan. Imo gina siyang gunitan kung bugnaw ba. So dapat dili bugnaw mga pinangga. Mao na nga ipahop-huwap ang imuhang bugnaw nga abaga, bugnaw nga likod, buko-buko, ipahop-huwap pinangga. Bugnaw nga aping, ipahuwap-huwap. Kung asa ganitong bugnaw nga parte sa itong lawas, ipahuwap-huwap pinangga. Kaya importante kaayo ang warm, ang init-init na panit. Gani sa Ecclesiastes chapter 3 verse 5, ang Word of God nagsultig yun nga na ay time sa paggakos. napoy time nga di na punta mo kakos, no? Ecclesiastes chapter 3 verse 5. Mauna ang mga asawa nga di magpagakos sila mga bana na masakito na nga asawa. Nya, sala na yun nimo na astubangan sa Ginoo. Nga nung di ka magpagakos, hilasan ka, waka na anad, uy dapat magtuon. Kay once ang tao di magtuon, diha siya magsugod o kadeteriorate. Diha magsugod o kawalay pulos ang tao pagmuundang sa pagtuon. Sa ato pa bisag tiguwang na ta, senior na ta, dapat dili mawala ang pagtuon. Mintras buhi pinangga, magtuon gyud. Sa pagtuon mga pinangga, duha lang ka oras nga naglingkod ka. Ang level sa good cholesterol sa imuhang dugo, muubos siya sa 20%. Importante baya kaayo nga dili muubos ang good cholesterol. Kay kung muubos ang atoang good cholesterol, nang gitawag high density lipoprotein, mo-increase ang atoang risgo nga magkaroon ta ng hypertension o sakit sa kasing-kasing. Unya, mutaas po ang atong risgo nga ma-stroke ta, ma-heart attack ta. Magkaroon ta ng peripheral neuropathy. Mga damage ang atoang mga ugat. Unya, pag madaot ba ini mga pinangga, mao ni siya'y hinungdan nga mag-init ang imuhang mga lapa-lapa, magbanhod ang imuhang mga kamot, mga tiil, pag ang ugat nga ma-damage, nga mo'y nag-control sa imuhang blood pressure, pwede magka-abnormal ang imuhang blood pressure. Mutaas, pwede po mo baba, sington ka, kasi naman ay mga ugat nga nag-control ni ini. Sama sa imuhang pagpitik si mong kasing-kasing, heart rate ni mo, ang imong paggaling si mong kinaon, digestion, bladder function, ang uban ana, mag-ihi-ihi na, mag-lisod og ihi, o ang uban, magsigig ihi-ihi, di kapugong sa ihi. Kuyaw, magkaroon og peripheral neuropathy. Ang usa sa mga hinungdan nga magkaroon ng peripheral neuropathy, madaot ang imong kaugatan. Usa sa mga simple nga hinungdan, lingkod lang pinangga og duha ka oras. 20% sa imuhang good cholesterol mubaba. 20%. Pag magsigig ka baba ang imong good cholesterol tungod kay sigig kag lingkod, mao na daghan kang bation. Mao na nga daghan tang sakit. Well, number one nga sakit ani mga pinangga, mao na to high blood pressure, stroke, sakit sa kasing-kasing o daghan pa kaayo. Pwede mo complicate o ubang mga sakit. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga before matulog. Duha kapsula human panihapon or sa di pa matulog. Pwede po ibuntag ito hapon, labi na sa mga pasyente nga nakatilaw nga ibuntag ito hapon. Labi na sa mga overweight, sa mga medyo dako ang ilahang timbang. I-try ninyo og 2 times a day para nga gaan inyong paminaw. Paggaan ninyong paminaw, layo ta sa mga ataki-ataki sa atong mga balatian. Layo ta sa mga ataki, layo punta magkaroon ng metabolic syndrome. Mingon tag metabolic syndrome, pwede ka ma-diabetes, pwede ka ma-high blood pressure, ma-hypertensive, pwede pong ka ngadto-ngadto, madaot ang kasing-kasing, matingala gani ka, di nakatulog kaayo, matingala ka, kusog na kamuhago kaayo. Kana pa lang nga mga ilhanan o mga signs, ayaw na na siya pasagdahi nga ang atong conclusion, labi na madungog na to, no, sa atong mga conventional doctors nga okay ra daw, nga basta tinigulang na, ginagmay na lang tulog, normal lang yun na. Nako, dili na normal pinangga. Mao na daghang kang gibati ang mga senior citizen, 40 anyos nga mga hamtong, daghang ang ipambati nga naman, kulang-kulang tulog. Mao na nga kusog na muhagok ang uban. Ang uban, magsigig mata-mata. Paimnan na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para maginahinay gawala ang paghagok. Inigmata sa buntag, gaan ang paminaw. Og mo'y usa sa mga sikreto nga mo taas atong kinabuhi. Nga naman, insakto mang tulog. Nga naman, gana ang kaon. Nagkainahinig kawala ang hagok. Nagkainahinig kawala ang huot sa dughan. Nagkainahinig kawala ang sakit sa mga abaga. Kulag tulog, stress ang life. Paimna og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule ang atong mga membro sa Panimalay. Ikaw sab na minaw, pwede ka mo inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na, wa kay kwinta-kwinta sa imong tulog. Oh, kinsa may nagakwintas tong tulog, be? Nagakwinta ba tas tong tulog na niabot siya kag 7 hours, niabot siya kag 8 hours, niabot siya kag 9 hours? Mao na nga daghan sa mga senior citizen maglisod naglakaw, nga naman, kulag tulog. Dili po ni sleeping pills akong girecommend sa inyo ha, pang nourishment ni siya. Pangpasustansya ni siya sa atong mga lawas para normal, healthy ang sleeping pattern. Circadian rhythm. Lig-on ang atong kasing-kasing. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinaga. Sa mga pasyente, mga kliyente nga nagainom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, first 3 days or 1 week medyo maglain yung kutukuto yung dughan. Imnilag daghan tubig kay murag kulang ratag tubig, pinaga. Okay, so ang uban na, okay na gud kay ilang paminaw. Kining mukurog ta tungod sa katugnaw sa panahon. Nganong mukurog ta tungod kay ang atong mga unod, ang atong mga muscles nagahugot na sila o nagarelax, nagaluag, nagahugot sa paspas kaayo nga pagsunod-sunod. Gitawag na siyag involuntary muscle movement. Natural na nga response sa atong mga lawas. Panahon nga tugnawon ta. Panahon nga nagkurog ta, ang atong lawas nimisulay sa pagpainit nato. Mao nga sa panahon atong panit mo bugnaw na kaayo, ang ato ang mga skin receptors mupadala na siyag signal dito sa ang gitawag hypothalamus sa tong utok, sulod sa tong utok, mga pinaga, no? Kaya ang goal sa ato ang hypothalamus iyang i-balance ang dagan sa tong lawas, kanang gitawag homeostasis, kanang stable state ang imuhang lawas. Dili bugnaw kaayo, dili pod init kaayo, no? I-control na niya imong lawas ang temperatura sa imong lawas, ang blood pressure sa imong lawas, ang kagutom sa imuhang lawas, ang imong kauhaw, ang imuhang mood. Either saputon ka or makontrol nimo ang imuhang kasapot o ang imuha pong pagtulog. So, control na ni hypothalamus. Now, ang problem, kung gusto sa imong lawas painiton ka o niya nagkurog gihapon ka, usa sa mga hinungdan ana, hinay ang imuhang sirkulasyon sa lawas. O usa sa mga makapahinay sa sirkulasyon sa lawas, isang ang pagkakulang og tulog. Mao na sa mga kulang og tulog, dali kaayo tugnawon. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Makatabang ni siya sa pagpa-improve sa imong sirkulasyon sa lawas, pampalig-on usab sa imong kasing-kasing, og sa imong utok usab para nga dili ka dali tugnawon panahon nga maadto ka sa mga tugnaw dapit. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada human og panihapon or sa di pa manihapon, moinom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog. Inigmata sa buntag, gaan ang ato ang paminaw. Katong kusog kay mohagok, huot ang dughan, kapoy inigmata sa buntag, painuman na na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Daghan kaayong mga nagahagok-hagok matulog, pasagdahan lang. Ayaw pasagdahi sa panahon nga kusog mohagok ang imuhang kauban sa panimalay. Kay basig na nay problema na siya sa iyang kasing-kasing o bakaha sa iyahang mga kaugatan o bakaha problema sa iyahang baga. Paimna og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung nay gibati buntag uto hapon ang pag-inom, kung wala nay gibati, i-maintain before matulog or human panihapon aron lig-on ang kasing-kasing, lig-on ang ato ang mga kalawasan. Insaktong tulog, lami nga pagmata, di kadali tugnawon tungod kay himsog ang imong sirkulasyon sa imuhang dugo. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika, mga pinaga.
1: Stay tuned in, mga pinaga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
5: Oras-oras na para mga pita. Magkape, magkape, magkape! Samang makapu. Okay, ang kape nga itong imnon. Kanong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix mo, doon ay 17 powerful herbal ingredients. Nag-iipon pag-ayo. Giusa, giitos pag-ayo ang 17 ka mga herbal. Unya, gipalami. Mao na yung pinakadakong milagro giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ipangutana, tilawanta na lang. EXL Coffee Mix. Ang kape nga muhatag og solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity o diabetes. Isang diabetic ka, kape nga pwede na akong ikarekomenda. No sugar spike, ang EXL Coffee Mix. Pusa, palit na. Available sa inyong mga suking grocery, NCCC, sa mga butika, sa inyong mga lugar. Mga pe, EXL Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Reply jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
6: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. Take responsibility. It's where your powers live. Nangita batag gahom, kusog, nga mahimo tang successful, mahimo tang mudaog, sa bisan unsa man nga mga challenges, o sa bisan unsa man nga handom sa tuma kinabuhi, ang usa sa mga solusyon, kinahanglan mo take responsibility ka. Imong atubangon ang mga responsibilidad nimo. O usa sa mga responsibilities nga dapat batunan nato mga pinangga, mao ang personal responsibility. Dirita maging successful, maging happy, dirita mahimong fulfilled in life, dirita mahimong happy sa tong kinabuhi pag naa kay personal responsibility mga pinangga. Ang personal responsibility nagpasabot na siya kun unsa kadako ang imuhang commitment. Makapasalig ka sa imong kaugalingon nga bisan unsay mahitabo, imo gyud ang buhaton tungod kay imong gituohan nga imong plano, ang imong decision, imong nasabtan insakto gyud mao gyud ni dapat buhaton. And that is commitment. Willing ka mo take sacrifice tungod kinasabtan nimo unsay purpose, katuyuan sa imuhang pagsakripisyo, pagantos. Ang personal responsibility mga pinangga gitawag na sa filosofiya cornerstone, pundasyon, batong bantilis aron ka mausab sa imuhang kaugalingon. Mao pud ni ang mga sikreto sa mga successful kaayo nga mga tao diha sa financial o diha sa kinabuhi nila. Nga matud pa sa mga successful nga mga tao, ang success wala magagad sa sitwasyon sa palibot. Pero nagagad ang success diha sa imuhang kaugalingong mga kamot. Kita dapat ang architect sa ato ang destinasyon. And it is our duty to take control of our lives. Responsibility nato, duty nato ang pagkontrol sa ato ang mga kinabuhi. Pag naamungod kay personal responsibility, imuhang responsibilidad, imong giisip, imong nakita, imong nasabtan, imong gibati nga ikaw gyud ang mga mutyud sa imuhang kinabuhi. Dili nimo isalig sa ubang tao, dili nimo i-blame sa ubang mga tao, sa imong ginikanan, sa imong mga anak, sa imong mga friends, sa imong kauban, sa iglesia, sa church o sa ubang mga tao ang imuhang sitwasyon. Kay kung makita nimo unsa ka importante ang personal responsibility, mao ni siya ang makapadasig, mo drive sa atoa nga maghinuktok ta, mamalandong ta, natay self-reflection sa atong kaugalingon ug maningkamo ta for self-improvement. Diya na dayon mo sugod ang pagkausab sa imuhang kinabuhi. Diya na dayon magsugod ang pag-uswag sa imong kinabuhi sa panahon magsugod kag pamalandong. Og sa panahon ang imong pagpamalandong tungod kay nasabtan nimo ang personal responsibility. Dapat makita nimo unsa ang imong bili, imong value. Dapat makita nimo unsa ang imuhang mga gipanghandom gusto nimo sa imuhang kinabuhi. Kaysa imong ibutang imong kaugalingon sa pag-blame sa uban, sa pag-agad sa imong environment, dapat magsugod ta karon og matag-adlaw, especially pagmata sa buntag og especially sa di pa ta matulog, kinahanglan ibutang na tustong nahuna nga ikaw, ako, kita gyud mismo ang mangunay sa pag-shape, sa pagpabarug, sa pagpurma sa ato ang kinabuhi. Uban sa tabang sa Ginoo, uban sa tabang sa mga pagtambag, mga maayong pagtambag, mga maayong pagtulunan, ang Word of God nagsulti, ang pulong sa Ginoo nagsulti. Luke chapter 6 verse 46. Luke chapter 6 verse 46. Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Nganong magtawag mo sa akoa Ginoo, Ginoo, apan wala kamo muhimo sa akong gisugo kaninyo? So usa dai sa mga duties and responsibilities nato matag adlaw nga ma-develop, ma-improve ang ato ang mga kaugalingon, especially sa mga espirituhanong bahin, sa personal responsibility nato. Kinahanglan nata enough nga time matag adlaw mangita sa mga pagtambag sa Ginoo sa tuwa. Dapat pangitaon nato unsa iyahang kabubuton, unsay purpose nako in life. Naabatay time sa pag-abli sa iyang mga pulong, atong giampo sa Ginoo nga samtang ta magbasa sa iyang mga pulong, lamdagan ta. Masabta nato, pangayoon nato ang kaalam, pangayoon nato ang pag-abli sa atong mga unahuna o kasing-kasing. Ug sa panahon atong masabtan, atong mahibaluan, then pangayoon po nato ug i-practice po nato astong kaugalingon nga mutuman sa giya sa Ginoo ug ang kahayag nga iyang gihatag sa tua, ato pong dawaton ug gamiton. Buhaton, dili kay ipalabay lang sa pikas dalungan, dapat na insaktong pamalandong, paghinuktok, paghunahuna, pagtimbang-timbang, self-reflection. Nga muhatod sa tao sa pagreporma sa iyahang panglawas, paingon sa espirituhanong pagreporma. Diha og diha mga pinangga, madawat nato ang kalinaw sa atoang mga kinabuhi. Ang pinakalakong achievement nga mahimo og maabot sa tao, mao ang pagbaton og kalinaw, kalipay sa iyahang kinabuhi. Diha ang tao matagbaw pag naa siya'y kalinaw sa iyahang kasing-kasing sa iyang hunahuna. Nag-invite ang pulong sa Ginoo, atong tumanon ang iyang gisugo sa atoa. Atong buhaton ang iyang gigiya sa atoa. Dili ta mag-agad sa atong pagbati, dili ta magsunod sa atong pagbati, kun dili sumala sa atong nasabtan. Mao ni sekreto nga muuswag

0: Pasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato. 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko. Nakita sa result na above the normal creatinine. So, worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try mo.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 5:36.
1: Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life sa EXL lamang.
2: Magabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:45.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Gold Sada on 92.7 Heart FM. Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:12.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito galing sa freshly harvested coffee beans Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. Alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Magabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:27.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan. Testimonyo at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian. Minsan may kulitan. At kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig
3: ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad?
7: Madaling
6: sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
4: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee

0: katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!
2: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balatuntunan. At siyempre yan sa atin ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito na, buwan naman ang caller. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello?
3: Hello?
2: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
3: Magandang kalusugan po. Si Ayani po to.
2: Sino po?
3: Ayani.
2: Bayani?
3: Ayani.
2: Ah, Ayani.
3: Yeah.
2: Ayani. Taga saan po si Nanay Ayani?
3: Dumaguete po.
2: Dumaguete. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Ayani?
3: 69.
2: Umiinom na po ng rice coffee?
3: Yes. I have tried already.
2: Umiinom na po ng ating rice coffee. Matagal na po ba, Nanay?
3: Bago lang.
2: Bago lang. Ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan po yung pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Yung pinsan ko, inaano niya ako, inaalok sa pinsan. Uminom ka ng ano, rice coffee kasi masarap ito. Ang pagaling talaga sa kalamdaman mo.
2: Uh-huh.
3: At kalamdaman ka na hindi ka ka masyadong makalakad. Uminom ako niya. Yung gumisang yung kaibigan niya, nagsabili sa kanya na sang box ng 14-in-1 at saka yung isa, 25-in-1 yung kaibigan niya. And then, siya rin, lili siya. 2 box na 14-in-1 at saka 2 box na 25-in-1 kasi mabilis kasi maubos. Oo, palibot-libot pa tayo, malayo pa ang lugar, ganun.
2: Opo.
3: Yung ako, kaya binigyan niya ako ng apat na sasye ng 14-in-1, tapos apat na sasye ng 25-in-1, si sinanggap ko. Yun nga, nakatitibak ko with the first time. Masarap nga.
2: Masarap nga, so, opo. So ngayon po, ay tuloy-tuloy na po kayo, tuloy-tuloy na po kayong umiinom ngayon ng ating rice coffee?
3: Tuloy-tuloy na po. Pero ang pinsan ko, sabi niya sa akin, ati, parang bilhin, sabi niya, parang biniblock na ang aking numero. Hindi na ako makapasok. Biniblock daw siya.
2: Sino po?
3: So, bakit naman?
2: Sino po?
3: Si Janjan.
2: Ah, si Nanay Janjan?
3: Oo.
2: Bakit so, daw po?
3: Malambisig na siya nagpa... tawag-tawag sa inyo. Pero ayaw na pumasok sa number niya.
2: Ah, hindi na po na...
3: Bakit ba na ganun?
2: Ang ano po? Hindi ko po alam, Nanay. Hindi, hindi ko po alam. Yeah. Hindi po, hindi po ba ikaw si Nanay Janjan?
3: Hindi.
2: Akala, akala ko nga po ikaw yun.
3: Pinsan.
2: Ah, pinsan. Ah, po.
3: Oo.
2: Ah, okay po.
3: Tapos, kaming dalawa ng ano, yung kaibigan niya, nilito niya kami dito. Yung kaibigan niya, yung na, sinabi niya na ospital, o alam ko rin niya na ospital yun. Tapos nag-stop na siya, continue na lang niya pag-inom ng rice cooking, yung 14-in-1, saka yung 35-in-1. Dahil, sa ano siya, para siyang gumagaling sa kanyang mga kalamdaman. Kasi 2 months na yun na ospital. Laking gastos din sa ospital. Kaya, continue na siya sa pag-inom ng 14-in-1 at sa pag-inom ng 25-in-1. At ako rin,

0: Siguro, next month, bibili na ako ito kasi hindi ako palagi mag ano yun, para pa yung ayos bigin ang bigin. Ngayon, baka kaya naman ganun, di ba? Bibigyan tayo. Kung wag na mo akong bibigyan, bibili na lang ako.
1: Opo.
0: Kasi ang sarap talaga ng 14-1 at saka yung 25-1.
1: Very good.
0: Sabi ko sa kanya.
1: Opo.
0: So, bakit naman, sige, sasabihan ko si Kuya Bill ganyan. Diyan. Hindi ko ba inyak telephone book ang number niya?
1: Hindi po. Di ko po alam, nanay. Kasi hindi naman po ako yung may hawak ng ano ng telepono. Pinapasa po sa atin. Opo, pinapasa po yan sa atin at kinakausap. Di ba may unang, nakausap po kayo? Hindi naman, hindi naman po ako agad yung nakakausap po ninyo. Ano?
0: Oo.
1: Baka po may problema po sa cellphone niya.
0: Sasabihan ko lang sa kanya.
1: Opo, check niya po yung cellphone niya. Baka may problema yung, baka may problema po yung cellphone niya.
0: Saka nga ka.
1: Opo.
0: Kaya boy, ang salap talaga ng ano ninyo.
1: Maraming salamat po. Thank you very much po, nanay. O, ano po yung masasabi niyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
0: Ang ano, marami pa pong ano, pagpagyan na dapat uminom ko ng rice coffee kasi sa lahat ng ano, ng mga herbs na ano po, orang sa inyo ang the best talaga.
1: Opo.
0: Salap talaga.
1: Sige po. Maraming salamat po, ah.
0: Nagsabihan ako.
1: Okay po. Maraming.
0: Kasi ako sa Cebu. Sa Cebu kasi ako.
1: Opo.
0: Buhay ako dito.
1: Okay.
0: Nagbisita kasi ako sa mga ano ko doon.
1: Ah, yung pag-inom niyo po ng rice coffee, nakakailang sa shape po kayo ng rice coffee, nanay?
0: Ano? Yung binigyan natin ni Janja ng apat na 14-1, apat na 12-1.
1: O, sa isang araw, nakakailan, pero, nakakailan po kayong rice coffee?
0: Ano, sa isang araw, dalawa-dalawa.
1: Ah, dagdagan po ninyo, gawin po ninyong apat.
0: Oo.
1: Oh, apat sa isang araw. Dalawang 14-1, dalawang 25-1.
0: Yeah, ganun.
1: Oh, dapat ganun. Sa isang pero, araw po yun, ha?
0: Parang, ano ko, kung aking katawan.
1: Bukod po doon sa sinasabi po ninyong masarap yung ating po namang rice coffee, ano yung mga napansin po ninyong nagbago sa inyong kalusugan simula nang uminom po kayo ng ating rice coffee?
0: Maano ako, masigla.
1: Masigla. Ano pa yung iba?
0: Makaano na ako, makawalking ako. Makatindig na ako.
1: Nakatindig na po kayo. Dati po, dati po hindi kayo nakakatayo.
0: Hindi.
1: Dahil po yan saan? Ano pong problema po ninyo sa paa po ninyo?
0: Kasi ano, yung daw parang sabitigas ang aking paa. Ano ba parang palaging nag-cramp?
1: Nagka-cramps palagi. May arthritis po ba kayo? Wala naman.
0: Sakit. Ang sakit. Ang sakit talaga. Parang yung mga buto parang pinipilipit.
1: Pero,
0: kaya nang simula kami nun ng rice coffee, yun, paawa ng Panginoon. Magaling-galing siya.
1: Okay
0: kaya,
1: na.
0: Kaya continuous na ang pag-inom ko rin.
1: So ngayon, okay na po kayo ngayon. So continuous na, tuloy-tuloy na yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee.
0: Bili ako sa by next week, bibili ako ng dalawang 14-1 at saka dalawang box ng 25-1 kasi madaling maubos eh.
1: Opo.
0: Thank you God. Magaling talaga ng produkto ninyo.
1: Maraming salamat po sa inyo, nanay. Thank you very much po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, ha? Salamat po sa pagtawag po ninyo. Thank you very much po. Maraming salamat. Okay. Bye-bye. Thank you po, nanay. Okay. Maraming salamat. Ay, tayo binababakinggan dyan sa... Ati po naman mga kababayan, dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. At dyan po sa G-Radio 102.9 San Miguel. Likewise, dyan po naman sa Buwak, Marinduque. Radyo natin, Buwak. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. And radyo natin, Bonpen. At radyo natin, Odjongan. Hello po naman sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin, pati po sa atin po namang Facebook Live. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, magandang kalusugan din.
1: Yes po, sino po sila?
2: Ano po, Jerry Boy.
1: Jerry Boy. Okay, taga saan po si Jerry Boy?
2: Basay Samar.
1: Basay. Western Samar?
2: Eastern Samar po, sir.
1: Eastern Samar. Okay.
2: West.
1: Tama po, Eastern Samar?
2: Western Samar.
1: Western Samar. Okay po. Tatay, Jerry Boy, ilang taon na po kayo?
2: 49.
1: Ha?
2: 49 years old.
1: 49, okay. Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
2: Hindi pa nga, kasi hindi ko maharap kung saan ako bibili nito.
1: Okay, paano po ninyo nalaman yung adibo namang rice coffee, Tatay Jerry Boy?
2: Nakapakinig po ako dito sa programa nyo.
1: Aha.
2: 58.5.
1: Mm-hmm. Nung narinig niyo po yung mga problema po natin sa narinig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan na
2: narinig ko kaya nag-interest ako nang tumawag sa iyo.
1: Ah, okay po. Meron po ba kayong iniindang karamdaman din?
2: Medyo marami-rami naman po.
1: Ano po yung mga iniinda po nating karamdaman, Tatay?
2: Sakit sa kasukasuan.
1: Kasukasuan, opo.
2: Madaling mapagod.
1: Oo.
2: Hindi tuwa tayo.
1: Ah, hindi na.
2: Oo.
1: Okay. Diyan po sa Samar, Allen. Western po ba yan, Allen?
2: Hindi, Norte. Sa Norte yan.
1: Ang nandito kasi sa akin nakalista, Samar lang. Hindi ko alam kung saan yung Western or Eastern. Allen.
2: Yan na yun.
1: Allen. Allen, Calbayog City, Katarman, Katbalogan City, Lavizares, Pinabacdao, Santa Margarita, Katarman, malayo sa inyo?
2: Malayo, 3-4 na oras.
1: 3-4 na oras, Santa Victoria.
2: Malayo masyado, papunta ng Matlog yan.
1: Malayo na yan masyado. Wait lang ha. Tingnan natin dito sa isang listahan natin para sure tayo kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Teka lang ha. Western Samar, di ba, Tatay?
2: Opo. Western Samar. Kasi Western Samar.
1: Wait lang ha. At titingnan natin dito sa ating isa pang listahan kung meron dito. Western Samar. Basay. Tama, Basay?
2: Basay, oo, Basay.
1: Anong spelling?
2: B-A-S-A-Y.
1: B-A-S-A-Y. Basay. Ay, wala dito. Sige, anyway, sasabihin po natin ito sa ating list, sa ating po namang deliveries na malagyan po dyan sa Basay, Western Samar, ng adi po namang rice coffee para makapagsimula po kayo. Pwede kayo, Tatay, mag-order sa TikTok, sa Shopee o kay sa Lazada.
2: Ah, ganun ba?
1: Pwede doon, meron doon. Pwede tayo mag-order doon. Hanapin lang natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton, RISE ang spelling.
2: Marami kasing piki.
1: Kaya nga po, yung pong hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling ng ng rice. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. Hanapin natin yun. Diyan po sa karton, may makikita po kayo dyan na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yung hotdog. Buwang mera po yan. Tapos po may sikat ng araw sa taas. Okay?
2: Okay. Yun. Sasakyan na dito sa Sa Eastern.
1: Sige po, at sasabihan po natin yung adi po naman mga deliveries patungkol dyan nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo.
2: Okay.
1: Okay po.
2: Apo. Thank you.
1: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-iingat po kayo, Tatay. Balitaan niyo po ako. Tatay, pag meron na ng ating rice coffee dyan sa inyo. Okay po?
2: Sana hindi magtagal.
1: Sana po. At yan po ay papaabot po natin. Pagbibigay alam po natin sa atin po naman mga deliveries.
2: Okay. Para tumayo.
1: Para lumaban na.
2: Oo.
1: Okay, sige. Sige po, maraming salamat po sa inyo, Tatay Jerry Boy. Maraming salamat. Thank you very much, maraming salamat. Thank you. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin.

0: 0969-226-9623. At again, bukas na po mga kaibigan sa mga taga Sariaya, Quezon. At sa mga Karatig bayan ng Sariaya mga kaibigan, puntahan po ninyo ha. Ang pumunta po kayo bukas, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Diyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon, para po naman sa libreng check-up and consultation po mga kaibigan. At diyan syempre ng TGP and syempre ng Rice Coffee mga kaibigan. Nandyan din po yung ating po namang Rice Coffee team. At may mga pasorpresa po yung ating po namang team. Yung Rice Coffee team dyan po naman sa Sariaya, Quezon bukas. Dyan po naman yung gagawin sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Alas 8 ng umaga, bukas na po yan, September 5. Another caller on the line, hello. Hello, magandang alusugan po. Hello po.
1: Hello po.
0: Hello po, sino po sila?
1: Si Romy po.
0: Romy, okay. Tatay Romy, taga saan po?
1: Taga Kalikanto po, Batangas City.
0: Batangas City, okay po. Ilang taon na po si Tatay Romy?
1: 62 po.
0: 62, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo. Ano nga po ba, tama po yung nabili ko, yung may dalawang hotdog na nakadrawin.
0: Apo, apo, yun po yun. Kulay gintong dilaw po na karton.
1: Oo, kulay karton.
0: Ah, kulay gintong dilaw.
1: Oo, yun po.
0: Ah, yun po yun, kulay gintong dilaw na karton. At ano po yan, nasa... Diyan po, meron po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos meron po, meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Meron po.
0: Ah, yun po yun. Yun po yun yung ating rice coffee. At,
1: anong ko lang po, Kuya Boy, pwede rin uminom ang asawa ko?
0: Pwede po, kahit po sino, pwedeng uminom ng ating rice coffee. Dalawang taong gulang po pataas, pwede nang uminom ng rice coffee.
1: Ah, pwede na pong uminom.
0: Dalawang taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng rice coffee. May karamdaman man o wala, pwede pong uminom ng rice coffee.
1: Dahil pa inumin ko yung aking anak na binata, dahil nadumi siya ng dugo.
0: Ay, pwede po siyang uminom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Painumin niyo po. Dapat po, tatay, araw-araw, hindi lang po isang beses.
1: Araw-araw.
0: Dapat po araw-araw at dapat po tuloy-tuloy.
1: Opo.
0: Oh, ganun po yun.
1: Ito, ilan po ang tindahan dito? Dahil nabilang ko dito, ninyo firma sila.
0: Diyan po sa inyo sa Batangas City. Halos po, halos po lahat ng mga butika dyan meron.
1: Ah, mayroon po.
0: Meron po, halos po lahat ng butika dyan sa Batangas meron po ng ating rice coffee.
1: Dahil kasi po ako minsan nakapagtanong sa isang pharmacy, wala.
0: Ah, pag wala po doon sa isang pharmacy, baka naubusan lang, punta kayo doon sa kabila.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Apo.
0: Oh, tatay.
1: Birthday lang po aking asawa ng happy birthday niya bukas.
0: Ay, birthday ni nanay bukas. Opo. Happy. Ano po pangalan ni nanay?
1: Josephine po. Baha.
0: Josephine. Baha.
1: Opo.
0: Okay. Nanay Josephine, happy birthday po sa inyo. And mag-iilang taon na si nanay?
1: 60 po.
0: Magsi-60 na.
1: Opo, bukas.
0: Okay. Bukas, opo. Gusto niyo po bang pakantahan ko po kayo kay paring Elvis?
1: Pwede po, para marinig niya, no? Ay, bate.
0: Okay, paring Elvis. Ito po kasi, kasama ko po kasi si paring Elvis. Tatay, pwede pong pahinaan nung radyo?
1: Sige po, sige po.
0: Nag-feedback po kasi, okay, layo po kayo sa radyo.
1: Opo, malayo na po ako.
0: Okay.
1: So, na po ako,
0: okay. Oh, ganito. Paring Elvis, isang awitin daw para kay Nanay Josephine dahil magbe-birthday bukas. Go.

0: Happy birthday po sa inyo, tatay. Ay, nanay. Nanay Josephine. Okay po. Maraming salamat po. Tatay, matanong ko lang, nakailang karton na po kayo ng ating rice coffee?
1: Balik, padalawa na po.
0: Padalawa na. Opo. Kumusta naman yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, tatay?
1: Yung aking sikmura po, yun ang nano ko. Pero may pag-iiba na po. Tuloy-tuloy po yun.
0: Ituloy-tuloy po ninyo kasi may pagbabago na, tama?
1: Opo. Dahil nang may narinig po ako na kausap niyo ang yung matandang babae, nanay.
0: Oo.
1: Na sikmura din at saka dyan.
0: Mm-hmm.
1: Ay parang pareho ang aming nararamdaman.
0: Mm-hmm.
1: Hindi, kaya ito tuloy-tuloy ko, are.
0: Okay po, tatay. Tama po yun. Dapat po tuloy-tuloy. At wag po natin puputulin. Kasi, nakakailan pong sachet kayo sa buong maghapon?
1: Tatlo po. Hanggang apat sa gabi po, bago ako matulog.
0: Tama po yan. Kahit po apat, kahit dagdagan nyo pa, wala pong problema yon. Wala pong problema. Mas marami, mas maganda dahil... mas madali tayong mas madaling matutugunan yung problema po natin sa ating kalusugan.
1: Hindi lang po masama pag marami na iinom.
0: Wala pong problema, tatay. Wala pong side effect, wala pong overdose yung ating rice coffee, kaya po wala pong problema.
1: Salamat po. Salamat.
0: Maraming salamat po, Tatay Romy. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: God bless po.
0: God bless po. Mabuhay po kayo. Bye-bye. Tatay Romy, mga kaibigan ng Batangas City, mga kaibigan. Ang ating po namang mga kababayan, Alaay. Maraming salamat po sa kanilang lahat dyan. Alaay. Tama ba? Marunong ba ako? Oy, tayo pinapapakinggan din dyan sa Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa mga taga-Katarman. Mag-ingay! Oy, again, paalala po, bukas lang po yun, yung alas 8 ng umaga, bukas lang po, alam nyo na po yung, dapat maaga kayo. Diyan po sa Sariaya Sports Complex para po naman sa free check-up and consultation, hatid po ng TGP at syempre ng Rice Coffee. Nandiyan po yung ating Rice Coffee team. Huwag kayong mawawala kasi baka... kapag nawala kayo, magkwentuhan na yung mga kapitbahay po ninyo, manghinayang po kayo. Kasi marami daw pa sorpresa yung Rice Coffee team dyan sa inyo. Bukas, ha? Bukas po yan, September 5, Sabado. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, yung lista, yung pagpapalista. Pero, wag naman ninyong paabuti na ng alas 12, magpapalista po kayo. Kaya agahan po ninyo dahil nga, baka kung alas 12 kayo makapagpalista, baka po alas 10 na ng gabi kayo ma-check upan. Basta, ang ibig ko lang po sabihin, maging maaga po kayo doon sa Sariaya Sports Complex. Hindi lang po yung mga taga-Sariaya, pati po yung mga Karatig bayan ng Sariaya, pwede po kayong pumunta dahil libreng check-up po yun, tsaka consultation, pati yung blood sugar po ninyo ay isi-check po dyan. Ang kagandahan, dahil yan ngang free check-up and consultation, mga kaibigan, napakaganda na, nandyan pa yung Rice Coffee team natin. Ibig lang sabihin, may mga pasorpresa na ibibigay po naman yung ating Rice Coffee team para po sa inyo. Bukas po yan, ha? Huwag po ninyong aliligtan yan sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Punta kayo dyan, ha? Alas 8 ng umaga ang simula ng listahan. Magpapalista kayo, kaya siyempre, first come, first serve. Tingnan mo, yung ang mga mahuhuli dyan, yung mga taga dyan mismo sa malapit po dyan sa kanila. Yung di ba? Usually, bakit kasi ganun? Di ba? Yung mga malalapit, siya pa yung nahuhuli. Ang mga early birds dyan ay yung mga galing pa ng ibang bayan. Pero yung mga nandyan lang, katabi lang ng Sariaya Sports Complex, ang sasabihin nila, titingnan, wala pa namang tao. Hanggang nakatulog ulit. Hahaha. Kita-kits tayo dyan, mga kaibigan, sa Sariaya Sports Complex bukas. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali yung listahan. Pero dapat maaga po kayo. Para po naman sa free check-up and consultation, hatid po ng TGP. At syempre ng rice coffee po, mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Again, sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7. This is Heart FM.
2: Heart FM time. It is now 7:58.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:14.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gud

0: And kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina, Lunes hangtod Biyernes, ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon. Natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 9:17.
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Legundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:12.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solirani sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:22.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: EX Almaca Buhay Plus, Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus, Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:35.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:24.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:35.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:03.
1: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
2: Stay strong, be informed, get tested.
3: Standing in a crowded room and I can't see your face.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.